abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza emibiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza emibiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza emibiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Mwasuze mutya nno bassebo ne bannyabo abampuliriza makya g'olwaleero. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 30 mwezi ogw'omwenda 2026. Ate nga tuli mu bw'omwaka mu wiiki yaffe ey'26. Soka twesse emikono gy'omukama mala okumwanjulira ebyo byonna bye tugenda okukola olunaku olwaleero. Atatubeere bibale ebibala. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, tujja kukoowanga kwebaza okulaba nga tusobozesezza okubeera abamu ku abo abafunye omukisa ne bazuukuka. Twongera okusitulira abantu baffe abalina obuyongobevu obwa buli ngeri. Omukama akole mu bo. Abaana baffe abasiniya ey'okuna omwezi ogugenda okutandika bagenda kutandika ebigezo. Tukusaba omwoyo ogwo wagabanyizaako abatume ayongere okubateekateeka obulungi omulimu ogwo gusobole okutambula obulungi. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Erinnya lyabwe nze nasazinafatakwindire munange natwala Maria Goretti nga tuyimbira mu kwaya ya St. Maria Goretti Oratorio Kwaya Nsambya. Tubategeeza nti tuyinayo konsati nga tuyimba ennyimba za nnyaffe biiki ya Maria ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini. Tujja beerayo ne bakulu baffe aba St. Kizito Church Choir Nsambya. Okuyingira kwa bwereere.
2: Amasomo gaffe agaleero ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omwenda.
1: Essomo erisooka lye kisoma mu kitabo kya Yubu. Yubu ye yaddirira okwogera n'agamba nti, mazima mmanyi bwe kiri nga bw'ogamba, omuntu ayinza atya okuba mutuufu ng'awakanya Katonda? Singa ebaayo yenna afubutuka okumuwakanya olw'ensonga emu mu lukumi, n'ayinza okumuddamu, guba muwendo munene nnyo. Omutima gwe mugezi n'amaanyi ge mangi, awo nno ayinza okumwesimbako n'amusinga, ajjulula ensozi newandibadde nga tezikimanyi, azivuumika wansi nga musunguwavu, anyeenya ensi n'agijja mu kifo kyayo ng'akakkanya empagi zaayo zonna. Enjuba olw'ekiragiro kye egaana okuvaayo, n'emmunyeenye azissaako envumbo. Ye era si mulala eyabamba eggulu era n'alinnyirira amayengo amawanvu ag'ennyanja. Kattiro ko ne Oliyoni, Pleiades ne Masiyoni ez'emaserengeta ye yazikola. Ebikolwa bye by'amaanyi bisukkiridde okwekenneenya, byewuunyizibwa tebibalika. Singa aba okuba nga mpitako sandimulabye oba okutegeera ensooba ye. Singa akwakula enkula, ani eyandiyizizza okumuziyiza? Oba aguma okugamba nti, okola ki? Nyinza ntya nno okwewolereza oba okulonda ensonga ezimuwakanya? Lowooza nga nze mutuufu, okwetaasa kigasa ki? Kubanga oyo gwe teekwa okuwabirayo ye mulamuzi. Singa akkiriza okudda mu by'emmenye, nandiyinza okukakasa nga yandiguliriza

0: dakika ziri munana zezibulayo okuwere sawa ezatu ezokumachago nakulwalero bannaffe aba St. Kizito Senior Secondary School ekabowa abaana ennaku zino bakyamanye bamanye sunsa
1: nga balimanyirawo
0: bana abayinda sunsa balimanyi
1: tebamanyi abaana bennaku zebamanyi sunsa ate nga tobanenya baana baffe ba mizigo tetukyalina we tulimira okitegedde
0: sunsa esooboza
1: bisooboza
0: esooboza tulimanyi
1: esooboza lyawukana ne sunsa
0: Esunsa bikola byansujju.
1: Yes.
0: Ebisoobozo besoobozo. Bikola byebijanjaalo.
1: Ayi. Kati mutubijja mu supermarket. Mutubijja mu supermarket kati.
0: Njogedde soobozo ne weekanga nnyo. Wenda wenda ringa ringa labanti njogedde ki mwe mufuule.
1: Naye ate bwe nkomye wone muzijja nti oliwe Masaka. Nentita.
0: So esomero lino elya St. Kizito Senior Secondary School gwe omuzadde nnyongera okuli kutegeeza n'okuli kujjukiza ndikuzigirira nti w'olina okutwala omwana wo liryawe kabowa nga wakava ku kisomesa kya St. Kizito litwala abaana bawala n'abalenzi ku on the level basomesa sciences ne arts ku mitendera gyonna ebyemizannyo nga omupiira ku some music dance and drama babifiirako ddala ate nga lyazimbibwa ku musingi gw'ekereziya nga n'abenzikiriza endala nabo tubaaniriza okumanya ebisingawo bakubireko ku 0-3-5-5-6 ne 0-7-5-5-2-6 ye St. Kizito Senior Secondary School ekabowa
1: jeje nga tugenda leka tulozeeze munnamawulire munnaffe omanyi bwe tuteyagaliza kibi nnyo obukama munnange tukozaayo omanyi oli tubadde mu ŋŋambo obaana amutuuza oba tebaamutuuze kaakati gundi ekoze omutwe omulungi ennyo nti from newsroom twomukama esole omutwe gwo ngwagadde ennyo gobanyi kyekitegeeza nga bw'olaba kiggwe wano ng'ali mu newsroom enkya n'owulira ndi kakati y'omukama w'ettoolo gomanyi kyekitegeeza
0: abaweebunyoloyoyomukama
1: weebunyolo
0: kiba kikola makulu
1: bambi tukuyozaayoza bambi tukusabira owangaale emirimu ogikole bulungi nnyo naffe bannamawuli otulowoozeeko embeera gye tukoleramu ogimanyi okitegeera nenalabe tewatwogeddeko yayogedde nnyo ku batoolo bafunira emirimu nayogera nnyo ku batoolo okulaba nga basoma abaana abadde tebasobola kusoma labe nga basoma okubafunira emirimu naye tiweyogedde ku mbeera bannamawulire gye tuyitamu ndowooza kale bwe lunaku olusoose katulinde
0: nanti kati era si yagenda okulwanirira bamawulire
1: nanti leera bw'ayogera eddoboozi ye liwulira nti bannanga abakozesa abamawulire
0: anti kaakati ffe talina natwogerako ye amawulire ye ye mawulire
1: anti ye kenyini olwedde mawulire
0: kati ekyo
1: atwogereko tibannaye embeera eri mu newsroom
0: guyinza okuba nga wano
1: entambula y'omusasi over
0: wulira byolwanako
2: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
3: tuli muzirooni era munanga kati watameroni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigendagenda
2: naye ngaekituufu katonda afaayo
4: program sagala galamidde
0: tabasa abantu bagende bewandiise leero abanira gyebali gyebali eru ekololo
1: ate ndowooza kati wano byanguwa nnyo nnyo tebiri mu kubuzaabuza tebiri mu kwezza eno kwezza eri empapula zo zifune nga bukyali endaga muntu yo
0: omwoleso gwa nira gukyagendera ddala mu maaso bannange kikulu nnyo byabwereere
1: kaakati tujjuga n'emisolo tugisasulira okwo oba nira yebala
0: era batugambye nti nno
1: kati jjukira
0: nini kati yetiini
1: kati bayinza okuba by the nira yinza okuba etubaze bwetyo
0: era kati buli munayuganda yenna
1: olabye ekibalo
0: kyali kirungi
1: nabadde sikitegedde
0: ate ekyo ekintu emabega eyo twakyogerako kkonne wano etuga ti omuntu okubeera nentiini ate oyina nenini lwaki ekintu kino tekibeera kimu
1: obugalo bwa nira katujje tusobole okufuna endaga muntu ekiba kibe
0: kijja kijje
1: ama mwebale nnyo jeje nga tugenda mu mawulire gaffe njagala okusaba bannayuganda naddala mu abalina abaana abali mu kilaasi ezizino ezabagenda otula ebibuuzo ebyakamalirizo bw'oba olina abaana katugambe embeera si nnungi olina abaana basatu naye nga ate olina katula ebyakamalirizo olinako kandidenti bw'oba osooka okufaako fuba okulaba nga ye ebikozesebwa akola ki
0: abifuna
1: wa P7 wa P6 wa
0: senior 6
1: no P7 senior 4 senior 6 yes fuba okulaba bano abala oba osooka n'obatuuzaamu ng'embeera egaanye basooke bakite naye ono asooka afuna ebye yeetaagisa
0: ne bwoba tobatuuzizza bo owa P6 oba owa P5 Obo wa senior 2. Musobola ogenda n'enjogera n'abakulu ku somero n'agiranga wali mu mbeere y'okumubembekereza. Na yono candidate.
1: Yes.
0: Tasana nnyo kwegayirira.
1: Tewaki aliwo byakuteesa.
0: Kyate kama wange nyamba enchatomuza. Ono yet list tumufubeko.
1: Tumufubeko, tumuwe bikozesebwa. Ka physical kamaleyo. Yadenga government yatekawe enkole egamanti ne babata maze yakole ebibuzo. Ebibuzo bibajjo kwata. Na yatecho no mwana anga kusomero jali. Kama na mirembe.
0: Kireme muta ataganya.
1: Buli abasoma abata namarayo na avayo. Tetenkanya. Ulabe, kalichweta ajifune, seti ajifune. Mm. Bionabi yetaga. Okusobola okukola ibuzo vyo bulungi. Kumbanga, abatini yafo batandika anga munana.
0: Munana?
1: Yes, ugumuzo ugwe kumi okutandika inchi.
0: Sini yafo?
1: Yes. Ngena kuzo mwezi munana. So,
0: kuruokuna.
1: Tetenkanya. Ulabengo umwana woyi, afune ibintu ebitono tono biyetaga. Yeah. Kafizi, wekaba kachie kutemu. Fuwekula ngo gendo yogere no omukuru weso milo mga umwana unomoreke. Unakuzo mwezi wezi, ngenda kubande takachi. Ndeta akasente. Kwa gana, unawe wenyigire mkusoma kwa umwana womu, ya detuli mumbera ya kutetenkanya. Na ye nawe tetenkanya, ngane kusumero buwa manyechi echifayo.
0: Na
1: government ya gamba, ayino kutula bali banjanga alimaze. Enye nkola sinambulu kuku.
0: Tuleme kutata aganya mwana.
1: Tutata aganya mwana. Mana ina fesente za fetuzeta aganga abama somiru.
0: Eda.
1: Muzireti.
0: Na ye mbeira kabasa.
1: Mchimanyi. Chiafutola bankugambie.
0: Na.
1: Mchofola bankugambie. Wobo inabasa tu. Bano bayi nzo kwa atidamu. Habani mbibine vya wansi. Neka tiono chimuka katako kola na akola chi. Na amaliza. Katijuki la pressure weli. Tuetaba someso kufamu masomera agenja ulo. Bafacilitator azimba teka mwaka sente.
0: Yeah.
1: So, tu saba.
0: Bami.
1: Mutetenkanyi. Abana wa numbawe bulichebeta ago kule vuzo vulonji.
5: Halo. Omange mutiabule. Kati wengi ogele na mpise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu yenji isiza. Kati indiana mubitara vya machi indi ya kubala kisi wagulu. Onengera. Obato ondaba. Obambu ze.
6: Na ye nawe. Na kugambia mita azivi satu nga wakavamu raundi ye chivu ye ngo yambuke machindi ye. Haka tikola buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katono nyo. Chizimbo gena kubochi labao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
7: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinamu likaronda webyobu limino obulunzi. Omuli edagala. Omuli esigo. Eri jimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokuwe tolo leguanga yona. Tulambu la famu jine tukuwa obu wabusi. Okugeza tupi mwabujimu kwetakalio. Netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu. Jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu. Asato mumu kaga. Atano mbili. Nkaga mumu nano kumanyibi singa wo. Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi sato, esu kumatia. Time check kutusibu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwenye simbiza loni ya zikuwebua. Eroze ule mkasera woze taagira. Nyigaste Momo kaga tanu star. Umweso guo muenda guba guwa kwefu mitidisa kumirembe. Eira, echitongole icho guenkanya ne mirembe. Justice and Peace Mkampala Archdiocese. Chekukumi diso kweta ba munte katekene yoku tambulida kumulamua. Ngatule ete mirembe. Awotali kuita muntalo, eratu kozese mirembe okumala we intalo. Ente kateka zo nanga wezi na atambula. Mumweso guo kwefu mitidisa kumirembe zi miridegwe ziti. Ngena kuzo mwezi rumu mweso guo muenda. Kwe kugula we rango wa mkono guwa kubeda muwakiso kufikari ete gayaza kuparu. Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande ngena kuzumezi mukaga ye sande ye ncha uro. Elanga lulu kukunga njizibu wakubu yambiobo kukwatiza kuwa ofisi ya Justice and Peace okutambu ze mirimujayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzumezi kuminarumu. Ludo na kuro kusabide guanga kuchiku kusaba antu. Ngena kuzumezi munana ye Benito Anuka Memorial Day. Elanga waja kubeda we misano kuzumezebua. Ngavya kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzumezi kumina muenda waja kubeda wakusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwejo okumacha. Olunge na kusomeza sato ogo mwenda. Kweru oku gala uo mwezo kukwe fumetiriza kumirembe. Erango mkolo kwa kubeda kufikari yeti ya ntebe. Muparishi ye chengiro kutandika nisawe mwejo okumacha.

0: mwere ko strong tabutane mu atano mu mwenda asatu mu bire 10 na mwenda
1: abawuliriza ba radio sapiensia
2: wuu de tuli atokuwedde.

0: Koti ya butambale zemu kuyimbula omumyuka wa president wa NUP atwala Buganda era yali omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Chivumbi nalagirwa obutaddamu kulinnya Butambala okutuusa nga omusango ogumuvunaanibwa guwedde okuwulirwa.
1: Ne bwafa tumuziika Kampala. Just in case.
0: Singa.
1: Era tumuziika Kampala.
0: Akaimba ka Desire Luzinda bakaita te bakulimba katutusiza kudachika 28 ezibulayo kuri sawa enya ezokumacha gonna ku olwalero. Kawefube akoleddwa okumuyimbula. Chivumbi lwe yaddamu okukwatibwa yali amaze olunaku lumulwokka ng'ayimbuddwa. Yali ava Butambala ng'adda Kampala ne bamukwatirawo empigi ng'enaku z'omwezi 10 July 2026 olunaku olw'ondujjukira nali nva Kampala nga nzira Masaka. Nasanga ensasagge
1: empigi. N'osanga jamu. Jamu yakwata.
0: Jamu teyakwata nnyo. Naye ng'abasirikale bangi nangamba bakwatani.
1: Oba Bobi ali wano.
0: Nyendo kubikule simu ndi bamukutte.
1: Bamukutte.
0: Lwali lwakutaano. Tusola dwera bira.
1: Ate lwakutaano awo osulayo paka mande.
0: Nagamba sinda Kampala paka mande.
1: Oba basirikale ani abayigirizo bwo bukodde bwakwata abantu ku Friday.
0: Kandi baba kimanyi. Bwe bakwata mande.
1: Oba wa
0: oba kusatu wayinza okuwebwa bail.
1: Bwe bakwata Friday.
0: Kati balina kukwata Friday. Iyo weekend.
1: Akajanja kakugwe.
0: Oda mande. Koti enkulu yalagira government enonyereze kumayitirege era ne parliament nesaba government eyogere gyali oluvannyuma lw'ennaku 19 nga tamanyiddwako mayitire Chivumbi yatwalibwa ku polisi ye Natete n'atwalibwa mu kooti e Butambala nagulwako emisango emirala. Naye ze ennaku 19 tanatunyumiza.
1: Tanatunyumiza agenda kutunyumiza tiya bakabajja yita press conference. Kasaba amaganye genda Butambala mu Kampala mwali. Najja kuba tunyumiza byatambudde bitya naye lwakubanze nalabye atazeemu okuwanda omuliro. Tewawudde byayogera?
0: Anti oyo mbadde ngenze ku. Ye munnakyuka kyuka omutuufu.
1: Ye munnakyuka kyuka omutuufu. Tulina okumala weefuga bi eryo. Bwoba weyagaliza obuyinza olina okubaako ne w'okoma abantu baagalisa ekyoyagala leka kibasibako ninga omwana.
0: Abantu baamunenya nnyo.
1: Abantu baamunenya ku luli.
0: Nti omusajja waakava nyinaawe nali ntudde empulira nga bagamba ng'abasajja abamu abali awo banyume ne bagamba naye atulimba ati yawanze nnyo omuliro kuba kakati waakavaayo wali badde abasajja osooka n'obasa akasiiso.
1: Tulebalinze kubasa akasiiso. Teyalinze lino ddusi munalongo lya wandula nga papa ligenda okukala ng'oli wano teyalinze.
0: Mbadde mpulira ku makya fayiro ya mawulire wano nga nzija Lubega Francis n'agamba nti si kirungi ngo gavumenti erina ng'ogivuganya kukkirize kukwate tekiva si kirungi kiba tekikuyamba tekikufevaringa bw'okkirize kukwate ng'ate ogirwanyisa ngera bw'olaba mu The Mustard Seed.
1: Mustard Seed gwo jinyumiza wajisoma
0: A to Z. Jisoma na njimara yo ne version ye mpya ne njisoma.
1: Mu Mustard Seed chale chitia.
0: Mu version ye nkadde jina single kwata.
1: Waliyo ne mpya.
0: Baji kwatamu.
1: Baji kwatamu.
0: Ndati mulimo ebimu byalu
1: byalumira.
0: Ndati mwali muka ka statement akagamba.
1: Ya soka tayina editor.
0: Yali neera. Echi ya inawe ya wandika na gamba. Obuzibu bwa bakulembeze ba Afrika kulwa mu bukulembeze.
1: Yes.
0: Kulwa mu buyinza.
1: Mumpya mwekiri.
0: Kava.
1: Mumpya kava.
0: Mbaka
1: kasigala mu nkadde.
0: Kati enkadde. Tata wange akyagirina na kati. Yavaako ne diva. Namugamba tuinayo n'empya nangamba yo sigitegeera.
1: Ntegeera nnyo erimu kano.
0: Era yangamba musome nnyo.
1: Kakati Mustard Seed ekwatagania wane Lubega kyabaddayo
0: byako. President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alwanyisa obukulembeze buli. Teyakkiriza musi bamukomera teyakkiriza basajja bali kumukwata.
1: Kubanga bwe bakwata enteekateeka zo zifa.
0: Ne banno bagwamu amaanyi.
1: Bagwamu amaanyi. Mama mukadde tata mukadde obetaza ku kooti paka ddi.
0: Ba kubya mama.
1: Si byebyo.
0: Ne tata.
1: Si byebyo.
0: Abawagizi bo.
1: Abawagizi.
0: Kakati omuntu bw'akwata ekkubo n'adduka oyinza omuddiramu n'ogamba omusajja oyo obaoli awo yali mutuufu.
1: Nti munnabyabufuzi omutuufu takkiriza mukola ki?
0: At least weekweke.
1: Weekweke.
0: Wakiri wang'anguka.
1: Tokkiriza kukwata.
0: Kasita bakukwata ne bakusiba mu kkomera.
1: Ebirooto bye bwe papa.
0: Biba bifudde.
1: Kakati ebyamuwanga biri mu kufa kubanga yakkiriza omukwata.
0: Talina kuddamu kukkiriza mukwata. Naye era.
1: Taina kuda muku kitiza mukwa.
0: Ye wale misango.
1: Ye wale misango. Ye wale misango. Ye wale
0: misango. Ye wale misango. Ye wale misango.
2: kajara
3: kolera ano mukutale karere tebaita biva muntu ndunda nyanya mukene ngabo bidawe
4: una abana omugati gwemba de manyinti kwa bei sabuni atabere wa bei singo
5: program musagala galamite
1: aha jeje tusabira ko na mauli ya munafe goba wamba kale kigambibwa nti yawambibwa bamuyite ya jengo
0: akola wa
1: yali akola ku baba tv eyo
0: oh baba namulaba tarabikanga
1: katugenda mwezi teguweze tarabikanga so tusaba waba waliye ya mulabako banange tusaba munange bagambe ekikwata omuganzi ekikwata obali tarabita olugero
0: olugero to nyingi za lwesimanyi
1: siku nyingi za lwatamanyi
0: olugero nyingi nyingi mu Buganda
1: ekikwata omuganzi tekirekani ekikwata omuganzi kiringa olonga nti ekikwata omukyala n'omwami kiba kirina omukola ki oba kimukakata ku bwekikyo kale olugero madenjagala okuleeta ngangamba nti kati ffe bwe talajana
0: bambi
1: eri munnamawulire munnaffe tubanga abamuliddemu oluku ate tubanga abamuvuddeko
0: jengo ani
1: jengo Eliya yali mukozi wali ku Baba TV so tusaba bambi abamuyina nalabye omukulu Paul Mwiru nga amwogerako mu paramenti yawo nti banange tusaba omwana akole ki abamuyina emirimu ate ekisinga okunneewunyisa abadde alipootinga sitole z'amagye na poliisi
0: ngaabadde
1: abakolera
0: Adira sibe ba
1: mwana. Abada byongerayo anti ngamba.
0: Ayongerayo information.
1: Tusaba amaje ne poli ebitongole ebikuma dembe.
0: Bimuya
1: biya. Bibadde bino kuteka mu amanyi manji nyo.
0: Nono ayongerayo information ya
1: mwana. Aha, abada ayongerayo information ya amaje ne polisi eri abantu abagoberezi be.
0: Kubanga
1: ati bibadde bino kuteka mu amanyi era yandi badala bika munaku ezi.
0: Abadde ta reporting abyabo.
1: Aha.
0: Reporting amaje.
1: Maje?
0: Polisi.
1: Maje? Polisi.
0: Ani yanyiga?
1: Simanya ani yanyiga. So obaba na abantu babulijo ebanyiga ne bagamba reporter wa abantu bano tumutwale. Kubanga magala yali anyumiza ne baba ne baba dozi no stories za maje ngira ya coordinating.
0: Obambi.
1: Story ya maje erijinde. Police inayo story jindi. Nga coordinating abulunji.
0: Bulunji bintu.
1: So tusaba omukuru byakagaba.
0: Eh.
1: Ofuba okulabanga munamole munafo munonya kubanga abadde abayambako. Tusaba ne CDF.
0: Era.
1: Nchumwano na badda reporting ku nsonga za maje. Tusaba ye namu ina. Namu mwongere mu amanyi. Bamukuru akome wakole. Emi mtajiri mu nyo sente.
0: Era kati ne kirala kati mumukute.
1: Famile
0: ye kaba.
1: Kaizo kuba chapa
0: Kaina nyo. Era mugenda mtu lugunya.
1: Mtu lugunya nayengera. Taina nyo chojja mujja ku.
0: Tewali.
1: Alina recorder ngamba yajireka.
0: Ate yali ne pen.
1: Ne pen yajireka.
0: Papula yajireka.
1: Yonda yabireka.
0: Tuba ne bintu
1: ebi satu.
0: Pen.
1: Papula.
0: Papula.
1: Ne recorder.
0: Oba ne kamera
1: ka. Yabireka.
0: Ngeri jali wa TV.
1: Kuba twandi gambye nti waliwe chama nche bamwagaza.
0: Ate kamera si mundu.
1: Si mundu.
0: Pen si mundu.
1: Si mundu. Bwana simutei. Tumina nyeche mjamu jako.
0: Hata jine mirimu jama ulide. Tetu ina kukutuluanyi saa.
1: Ina kukutuluanyi saa. Napa tukola mirimu. Baza deba fibate kama wakasente batusome. Se tukole.
0: Kati mtu vunano kuogera bitufu. Vunana chi.
1: Siku vunana kuogera bitufu. Ne ufunani wa kuogera bi wasoma.
0: Aha.
1: Kuba kukola bi wasoma. Kati linga wono ganti nkuto msao we Zambia. Musibi kakati omusawo wempiso
0: omuvunana ki
1: omuvunana chakola che yasoma
0: che yasoma singa badda chivudde munakole ichi
1: nakole ichi
0: nakikola bubi
1: nakikola bubi
0: au kale mmukwati naye kakati omwana wa maulire
1: talina
0: baba mere
1: ya lero baba tv
0: baba
1: kale singa badde wasenyeni
0: yeye
5: program sagala galamide
0: Banda Faba Focus Construction Company webali nyo kukolera omulimo gwo kuzimba kukuba plani ze nyumba kukola wiring mu bizimbe no kuingiza amazi chokanga na bino bikulu nyo engeri je babikolamu atenga kasente katono nyo ke bakusaba basi menzize zo mutaka no kuzizimba basango aliye na tete ne chengera kuchengera mall webali awo offices zabwe wezili bakubire ku 0777 858 2020 ne ku WhatsApp 0770M850 2020 bebanda febano aba Focus Construction Company
5: program sagala galamide
1: nkujukiza mukwano gwange gwawuliza banafa aba Forest of bano bakola masigiri bazimba ebyoto oboli wakao oboli kusomero oboli muddwaliro bakuzimbira ebyoto ebye bikekereza enku atengera bikekereza namanda oyagala kuzimbira steam bath bajikuzimbira sauna bajikuzimbira oveni osobolo jifunda okuvamba nafa bafu stoves esigiri ezikekereza gwe mchara munanga aliya waka amanda agakekereza bagalina ate ngana wayagalo yigo kole ebintu bino nawo osobolo kugenda nokola ki ne bakuyigiriza osobolo kujana mmengo wano mmengo wano rubaga wano mmengo wano kurubaga road yao wenyini webali jangwa kule sigiri ugula mandaga kekeleza oba kugende li factory ya ebuloba kukube li densanji webali kuzilo musanfu tano bili atano mwenda asatu mbili kumi na mwenda uja kubi ugila kwa nibanafi aba four stoves
5: program sagara gramide
0: mama Bosco
1: uwanji tata Bosco
0: wasu zote
1: nasu zavulu unji wasu zote lelando zono ungu lani kuhu nkoko bananga tuwe yoze yoze manag
0: webale muruanyi omusango guno gwetakali ya muzei kozi gukulungu debanga chini
1: anti kati muzei uchafa emiaka jiri munana nga tuli mukoti tuwezo betakali ya fomo kaka yali wamba na alifura lidi
0: kose
1: imejua deminji chovola wagu wangu dewe papa nilu wakatutunde takali ya fe echo chigwe
0: kaa mwebali mwebali mwagu wangu
1: tuwa wangu domu sangu ilaka sende netuka gabani la wo
0: elabuli omu yafunye tano tano
1: buli muntu yafunye milioni tano tano
0: haka uzi nesezi katuziteme iteme
1: ilaka kati nzena kati atu yina yone dala takali yetu yine danero akubali yonaliyo jirimwe mlede nkayana
0: netwa ndi muchaleyo
1: eleri ndi muchaleyo nyetwa gaino kalitunda livewo tugabane
0: ndolito zivewo
1: ndolito zivewo atadali damoka yandevi
0: mwachivuddemu mwachivuddemu mwachivuddemu atera mama Bosco neyonge dokwagala olabo nyanjulire milioni zineka
1: ate misango badoji manyi
0: badeji laba
1: misango badoji manyi
0: kati
1: ngo joji goberera
0: sente zino ngapo olabira ekintu ngakuchiri tuzitemeteme tulabe
1: sikini nako mzitata Bosco sikini nako mzituziteme eteme tulabe zino zidagawa zino zidawa kati obadde otesa tuziteme eteme
0: kati milioni tano imotoka yango jiraba ya tula
1: kozi ni imotoka ya tula iye taga meka
0: se nyingi mituwala atano
1: mituwala atano
0: nja kujidio
1: agoga kwati atano imotoka na yevewa wakaba naba tulungaba na batu sekele de motoka alibali wevo gaka tulibabi vako
0: olubala zorua mama Bosco tunonyeza sente ezimaliriza olubalazo nedilizo ili wanti ti uliwali dabali ya
1: kali ya kwa wabagenyo ndi baje wanoenda banga tisiba sanyo
0: banga baswala banga baswala
1: tuwa suma misa ya kabundo nala banga batu demu olubalaza olubalaza nedilizo ili zabieta aga sente ngame
0: kwa wabala wala muse miti tuino kukisayo nda wala mwe mitu walonga mkaga
1: mkaga
0: kula ye mkaga
1: hizo nazo njaziku wa
0: tuiweka semiti ya kawo
1: nako waterere kati ndala
0: kati tuline chizibu kubaka ati nga buwola ba business eyo nga buwita mlati yetu imiliza
1: ati yetu beza au
0: niye sana mwaka kapita akalala tusano kuongela
1: kati tuangana mumeka kubaka kati tezima de tano kati betu jako kamukumi urede kagenzi kamukumi tubatu kajeko asika do milioni satu mwemi tuwalo chenda
0: kati wabusa tuobu tukuteke mbusiness eno
1: by the way kati
0: mbanga kati chirungi fees za gwayo tili atu banja kusomero
1: milioni satu yes zino zigende mbusiness
0: nsigaza we chenda
1: nsigaza we chenda
0: chenda
1: ndoza kati nai chino chimbere mbaa
0: nenda mama Bosco tukole wetu ti kwa ati nsambu limbere mbaa
1: nero ligenda mbusiness
0: Musa wo ngo musajja abira muna kasete
1: mwese. By the way musajja ino bera muna kasete. Kati ze sikaze mwabi.
0: Abiri.
1: By the way.
0: Ngo mukazi
1: na we. Nanyo kya manche ne.
0: Kavili ate we nanyo chenja.
1: Kasete ya kama business kubanga che chikuru yetu beza.
0: Baba Bosco. Uno mwaka ate kakati tuingi de
1: bya fai. Baba Bosco wadage. Negwe. Hani atuloga bulijjo.
0: Kuchacha ate.
1: Nita kuatagana anga kumicha tubeda maka guna tatu kuatagana una yogera chini ya yogera chini. Hani atuloga.
0: Mama Bosco gwe. Wano bulirende badde ngande te nsonga zange no yomba no nyiga no nangira byo no nabidi abakazi bwebuzibu bwamwe mu dide bintu ebitone nnyo ati ne mubigejesa naye kakati mama boss ko bobango sobodo kuleta akasenta ako ate no kandaga nga semaka ne nkatema atema
1: nsu katema atema
0: ati uwe ebe buletia
1: ani yali yatuloga
0: era mbasikamba sabide ne lili lyo ngambi lya sigala yo
1: mukazi na tuka katugenda ndoza amba kubide nako buli muntu yakwate kwate mwaka sene tulirwani
0: na mimi mulirwani bwe mulirwani litundibwe akasento koleke
1: tuiwe mizigo
0: Hey, mama boss ko.
1: Ezo
0: sente zizi. Edna.
2: Uli no kusenkanya tachali mukaza abera waka.
6: Kuli muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda. Echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda.
2: Nenge kitufu katonda afayo.
7: Program musagala galamite. In a world where the winds of change spread rapidly, where disruption is imminent and competition is relentless, every business needs a partner to ensure that you maximize profitability and guarantee competitive returns for investors, to perform expert financial analysis and

0: Mungiriza omwebinga enkuluze ya magezi nsuleyo mziki nibye mizanyo bwe tutyo mulungi awuliriza tutandikide mu mudu maama fena tuwulira essanyu lituli
1: essanyu litubuganye
0: kati mugaga akola biki atunonere ekintu naye nga tugamba mulungi bwe tutyo otingide olunaku olwaleero akambe bakayita good samba eyi anthem y'ebunyoro
2: ya
0: era tuzimbye fena tuyimiridde nga tukutte wano
1: kituufu
2: anthem y'etooro
0: y'etooro anti era baaluganda
1: damu bayimbire mu 30 seconds
0: eki ngaako munange naye nga twagala okwezaayiza bannaffe abatooro okuba nti olunaku olwajjo omukama yasobodde okubanga atuzibwa fena tugiyita nnamulondo saidi yali eyitibwa etya
2: ekitebe
0: yatuza ku kitebe nebamutwala mu
2: kitaaliza mugezibo
0: kizibu nebamutwala mu kikaali eno ffe tuluyita lubiri bwe bakiyita kikaali ate bwojja mu uganda n'oyogera ekikaali oba oyogera ku kintu kirala nnyo era ennimi zino zikyuka naye nga twagala okuyezaayoza okuba nti omukulu oyo yasobodde okuba nga ate atuula ku kitebe njagala kugamba nnamulondo era tugamba kimu nti hangiriza agutamba hangiriza obwebingwa hangiriza entatebwa ekyo nakirabika kitegeeza nantawetwa mwendowooza hangiriza entare ya tooro agundegunde karuziika oh my god
2: birungi
0: owulira nga wenda oli mukuhangiriza hangiriza omwana nno tankute nga
1: hangirinaye
0: bino byakuyozaayoza yogayoga agutamba yogayoga omwebingwa yogayoga entatebwa yogayoga entere ya tooro entere endoza yelyon empologoma
2: naye oli yalalayuka ainayo omusaayi eyo
0: tetulina nti ebyafa abamu biwanvu bwe tumaze tugamba agundegunde karuziika maama nalabye omwana omwana yanyumidde ekyambalo
2: nomukama yanyumidde
0: enkofiira ati awo omanyire omukopi omanyi nti alina wakopa
1: ansati enyo bano ebaana abakopanga mu kiraasi nakopa n'amanyagozi
0: bwabuuza bakiyita batyeyo bakiyita wakofiira naye kyannumyemu kimu kaleba naye munansonyiwa abato naye era kyannumyemu n'abateso kuba kati ndaba eri gye yagenda wala nnyo yendibadde asembedde sembedde kubawano bannanyondo twaliwo
2: anange
0: twandinyumidde crown eyo
2: naye amanye ebintu bya katonda
0: katonda mujja bintu
2: katonda akujja wotasuubira n'akuwanika waggulu
0: president museveni n'alyokamuga nti namulabanga ngaasoma amawulire naye ne mbuye era n'amulabamu n'amulabamu
1: obukulembeatiyagamba alaba UBC yokka
0: anti yatuuka mu state house endala nvumi ekyo kitegereka naye nga tumuyozaayoza netoro yonna nalabye essanyu
2: essanyu lyadde pitirivu
0: obulumi obwaliwo luli era nagambye ebintu bya mukama bizibu oba luli watunula nga bagenda okuzika oyo ng'olaba obulumi ngaustthepain kati ate nga mu lulubi lwe lumumwe muli essanyu pitirivu ng'abaana bakoona amazina ne ngayi ye bagayita batyako lwerunyege
2: omusuuga nga musanyufu bitya
0: olwo lwerunyege
2: entogoro
0: ntogoro mutimazima kutraditiona timazima ku traditional dances nempulira nga njagala kuyiga ntogoro omukama katonda abaana badde banyenya batine nga bamugagga nga asubiddwa kuba kati wano yandibadde akola selection nkyainaakakolaki ngolaba n'omukama yandese naye nga tugamba tewerabira nze lilian
2: nze enjo malaika
0: era nga senary bank bateekamu ensimbi mu programu endabirwamu netukubiriza nti genda wegateku senary bank kubanga ebikkolera okitegeera olaba ne brazilian akimanyitwa naye nga munomuweereza ku sente
1: kumusasula emisolo nze kwensinga okwetadde amaanyi awo
2: olaba wadduse kiri emisinde
0: kati ejo bwosasula omusolo afunamu ki
1: ngaasasudde mba nteekerateekera abaana bafe ab'omumaaso
3: ndabirwamu tamira ekutuusibwako centenary banka banka yaffe.

0: Enkuluze ya magezi, insule ya mizi kinebio mizanyo. Tukwa niliza kwa mlonji, mkade kafe akisana ya malia geche misana. Gwe na tuwega seko, uwevale nyoku manti utuwega seko. Father John Baptist Kaganda, amazo kuingira studio kubanga atutusa kisala.
1: Tutandike sala ya fe, mlinga ya pati, neri ya mwana, neri ya moyo mtukirivu.
0: Amina.
1: Abuluganda. Okwebulira kwa foro alerera ya sala ya fe. Lero tugenda okwebulira ku bitusomoza oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Bino tuyinza okubigeraageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja, kibuyaga n'amayengo nga by'amaanyi nga byagala okubasuulamu. Ekimu ku bintu ebitiisa ennyo ye kibuyaga okusanga mu lyato ku nnyanja. Omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa, embeera ng'emutabuseeko nga bimubijjiridde, talina w'ayinza kwekwata era nga tewali ayinza na kumuyamba. Aba takyalinayo ssuubi wabula ng'alinze kimu kufa. Ekifaananyi ekyo kijjayo ebyo ebitusoomooza, ebitugwako mu bulamu bwaffe nga bitusukkiridde. Mu njogera yaffe eya bulijjo, kyekyo kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi. Tusoma mu Matayo omutwe ogw'omunaana akanyiri akabiri mu essatu okutuuka akabiri mu omusanvu. Era Kristo atugamba bw'ati: Yesu yasaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo. Ye yali yeebase. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, "Ssebo, tuwonye, tufa." Yesu n'abagamba nti, "Mutya biki mmwe ab'okukkiriza okutono?" N'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Ge wamma abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, "Ono yaani omuyaga n'ennyanja kwe biwulira?" Owooluganda, mu bufunze, mu ssomo lino tuyigayo ki? Katuggyayo ebitonotono. Ekisooka, okugoberera Kristu mu bwesigwa tekitulobera oba tekitugaana kufuna kibuyaga akunta, nga bino bye bitusoomooza mu bulamu bwaffe. Gw'oyinza okuba ng'oli eyo ng'olowooza nti nga bwe ndi omugogobezi wa Kristo wannamaddala, n'olwekyo kibuyaga oyo akunta ebizibu ebitusoomooza nti ebyo sijja kubifuna. Nedda. Abayigirizwa abaali bagoberera Kristo mu bwesigwa nga bagenda gy'abalagira, nga bakola by'abagambye, nga bakkiririza mu ekyo ky'ayigiriza, ekibuyaga bwe yajja nabo yabazingiramu. Oluusi mu bulamu bwaffe tulaba abo abatambulira mu kkubo, mu makubo ga Katonda, ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi, nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, nga bali mu ddembe. So ng'ate abo abeesibye ku Mukama nga bali mu maziga, bali mu kubonaabona. Owooluganda, kino ekijjayo kiri kye tugambye nti okugoberera Kristu mu bwesigwa tekitugaana kufuna kibuyaga akunta mu bulamu bwaffe. Kino kibaawo Katonda ng'ayagala kutegeeza, ng'ayagala kutugezesa alabe obwesiga bwaffe era alabe n'okukkiriza kwaffe nga bwe kufaanana. Naye mujjukire kiri Kristo ky'atugamba nti oyo alinywera okutuuka ku nkomerero ye wuuyo agenda okulokoka. Kristo yalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya kibuyaga ow'oku nnyanja, alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya kibuyaga mu bulamu bwaffe. Ayogera bwogezi ate ne kiba. Kibuyaga amugoba ne guba mulaala nnyo. Kristo oluusi ababe abamwesiga abaleka ne bayingira mu kibuyaga oba okufuna ebibasoomooza, babeeka ekipya eky'amazima kye bayiga, kye basobola okunywerera ku Kristo nga bo bennyini nnyini ekyo eky'amazima kye bayize nga bakyerabiddeko. Kino mudda kituyamba okubeera abeegendereza, anti n'olugero lugamba nti, "Nali nkirabye asina ne mindi ye kumumwa. Atongolu la lalugamba, entie yali abojeddwa ku musota, bwalaba omunya agudduka. Mukusoomoozebwa, Kristu kwaleka ne kubaawo mu bulamu bwaffe, aba amanyi bulungi kye tugenda okuyigamu, ekituleetera okwongera okumwesiga. Kale n'owooluganda, weetegekera okugoberera Kristu ng'oyita mu kusoomoozebwa. Kibuyaga mu bulamu bwo oluusi ajja kubaawo. Beerako ky'oyigamu ekirungi ate Kristu oyo mwerippeko ajja kuwanguza. Kristu ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga aba waali. Batulaze nti Yesu yali yeebase. Okwebaka kuno kuyinza okutegeeza nti Kristu taba na kutya oba okukankana nga ffe bwe tubeera abantu nga tufunye ebizibu. Kristu yali mu ddembe kubanga kibuyaga amufuga. Tewaliiwo kiyinza kumweraliikiriza. Ale mwattu n'abayigirizwa mu lyato nabo tebanditidde kubanga Kristu yali ali nabo. Naffe bwe tufuna ebizibu mu bulamu bwaffe kibanga Kristu aba talabika, abanga ali mu tulo. Naye amazima Kristu aba teyeebase kubanga Kristu teyeebaka. Ne bwe tuba tulowooza nti yeebase, aba ali mu kutugezesa agezesa okukkiriza kwaffe alabe nga bwe kufaanana. Zabuli 121 akanyiriyako okusatu n'okweyongerayo egamba bw'eti: talikuleka kugwa, akukuuma talisumagira. Ddala oyo akuuma Isirayiri teyeebaka wadde okusumagira. Bwe tuba mu bizibu tukimanye nti Kristu waali mu makkati g'ebizibu ebyo. Mu kusirika aba anoonya kulaba oba onoomwesiga ate n'osuubirira mu ye. Bwe tuba mu kusoomoozebwa Kristu yennyini atuwa emirembe. Ekino kyatugamba mu Yowaana 14:27 nti mbalekera emirembe, mbawa emirembe gyange, sigibawadde ng'ensi bw'ewa, temweraliikiriranga ate era temutyanga. Wakati mu kusoomoozebwa tukole kyonna kyonna ekisoboka okwetaasa ate eno nga bwe tukoowoola Kristu. Abayigirizwa baazuukusa Kristu nga balaba bafa, era tuwulidde bulungi nga bamugamba nti Mukama waffe etuwonye etufa. Owooluganda naawe bw'oba ng'olina ebizibu ebyo mmanyi ffenna tubirina. Eno y'ebeebeera essaala yaffe: Mukama waffe etuwonye etufa. Abayigirizwa bano baamanya awatuufu aw'okudda nga bali mu buzibu. Ekyetaago kyabwe kyali kubawonya kibuyaga. Baategeera nti Kristu alina amaanyi n'obuyinza okubataasa. Naffe mu bizibu bye tubaamu tumanya awatuufu aw'okugenda. Ate nga awatuufu aw'okugenda si walala we wa Mukama waffe Yesu Kristu gye tulina okudda yokka. Era nga bwe tugambye nti essaala yaffe leka ebeere ng'ey'abayigirizwa nti Mukama waffe tuwonye tufa. Kozesa ebigambo ebiviira ddala mu mutima gwo. Ye Kristu tatunuulira bigambo by'okozesa kuba gw'oyinza okulowooza nti nze nga siina bigambo bituufu. E Kristu ye tatunuulira bigambo by'okozesa wabula atunuulira mutima. Zabuli 50:15 etugamba bw'eti: onookoowoleranga ebizibu byo naakuyambanga gwe n'ontendereza. Kristu ayinza okusooka okutuvunaana obutakkiriza bwaffe nga tannakola ku kyetaago kyaffe. Anti tuulabye Kristu abayigirizwa be yasooka bakubavunaana olw'okutya n'okubeera n'okukkiriza okutono. Bandibadde tebatya nga kubanga bwe twagambye nti Kristu yali ali nabo. bandibadde babeerawo nga bakkakkamu ate era ne beesigira ddala Kristo. Okusoomoozebwa kwe baafuna kwalaga okukkiriza okutono kwe baali balina. Ebizibu mmanyi abooluganda tufuna bingi. Leka bulijjo tukkirize nga Kristo bw'atugamba, tukkirize mu Kristo. Kubanga mu bbaluwa ey'Abafilipi omukama atugamba bw'ati, temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda nga mumusaba, nga mumwegayirira ate era nga mumwebaza. Emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwaffe ginaakuumanga emitima gyammwe. Abooluganda, Kristo alina obuyinza okulagira kibuyaga ow'amaanyi okuteeka ng'ayogedde bwogezi. Tuulidde mu kitundu kye twatutte, Kristo yalagira bulagizi, omuyaga n'amayengo ne bikkakkana, ennyanja n'eteeka. Yowaana omutu ogwabiri mu munaana akanyiryako ekkumi n'omunaana, Yesu agamba bw'ati, empeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Kino Kristo yakiraga ng'akoma ku kibuyaga n'amayengo ku nnyanja. Era kino Kristo kyakola mu bwisitusoomooza mu bulamu.

twegayirire ayi Katonda gwe eyawaayo nnimo omutuukirivu omusaserdoti wo n'anyumirwa nnyo ebiwandiiko ebitukuvu nga mwajja bulamu twegayiridde abantu obawe balye kinene ku kigambo kyo era mu kyo bwe babasanga ensulo y'obulamu ekisanda mu Yesu Kristo Mukama waffe nga analamu n'empatimu mu mutuukirivu emirembe.

0: Essomo erisooka, be tusoma mu kitabo kya Yobu. Yobu ye yaddirira okwogera n'agamba nti, mazima mmanyi bwe kiri nga bw'ogambye. Omuntu ayinza atya okuba omutuufu ng'awakanya Katonda? Singa ebaye yenna afubutuka okumuwakanya olw'ensonga emu mu lukumi, n'ayinza okumuddamu guba muwendo munene nnyo. Omutima gwe mugezi, n'amaanyi ge mangi. Awo nno, ayinza okumwesimbako n'amusinga, ajjulula ensozi newandibadde nga tezikimanyi. Azivuunika wansi nga musunguwavu. Anyena ensi n'agijja mu kifo kyayo, ng'akankanya empagi zaayo zonna. Enjuba olw'ekiragiro kye egaana okuvaayo. N'emmunyeenye azissaako envumbo. Ye era si mulala eyabamba eggulu, era n'alinyirira amayengo amawanvu ag'ennyanja. Alkaturoko ne Orioni, Pleiadesi ne Masiyoni ez'emaserengeta ye yazikola. Ebikolwa bye eby'amaanyi bisukkiridde okwekenneenya. Byewuunyizibwa tebibalika. Singa abakuba nga mpitako, sandimulabye oba okutegeera ensooba ye. Singa akwakula ekkula, ani eyandiyinzizza okumuziyiza oba aguma okugamba nti, okola ki? Nyinza ntya nno okwewolereza oba okulonda ensonga ezimuwakanya? Lowooza nga nze mutuufu. Okwetaasa kigasa ki? Kubanga oyo gwe bwenteekwa okuwaabira y'omu ye mulamuzi. Singa akkiriza okudda mu byemmenye, nandiyinza okukakasa nga yandiwuliriza kye ŋŋambye. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirirwa ekiddibwamu. Okwegayirira kwange kutuuke gy'oli, Ayi Mukama.
1: Okwegayirira kwange kutuuke gy'oli, Ayi Mukama.
0: Ndagaanira gy'oli buli kanaku, Ayi Mukama. Emikono gyange njanjala mu maaso go. Abafu bokolere ebyamagero. Yadde abagenzi balisituka ne bakutenda, ekiddibwamu.
1: Okwegayirira kwange kutuuke gy'oli, Ayi Mukama.
0: Mu ntaana mwe banyumiriza ebirungi byo, n'obwesige bwo eri emagombe. Ebyamagero byo birabikira mu nzikiza, n'omukwano gwo mu nsi ey'okwerabirwa, ekiddibwamu.
1: Okwegayirira kwange kutuuke gy'oli, Ayi Mukama.
0: Nze, Ayi Mukama, kukoowoola kuva ku nkya. Omulanga gwange gukutuukeko. Lwaki, Ayi Mukama? Wemansula omwoyo gwange. Onkiisa amaaso go, ekiddibwamu.
1: Okwegayirira kwange kutuuke gy'oli, Ayi Mukama.
0: Abooluganda, n'essanyu eringi tusituka okwaniriza evangeli.

Abooluganda, nziramu okubaaniriza. Nga nyaniriza abayizi bano ne batikya aba St. John Baptist Primary School Kisubu Kabalagala, essomero lya primary ly'essomero lya Kereziya erisangibwa mu parish eno ey'Ensambya. Bagenda abalala abali mu studio ne management enootuwa mukisa okujja kulembera emisa eno. Nabona bana agitabyeku nga basinziira eyo gye bali ku mirimu ewaka, abalwadde. Nabona bonna emisa eno ebazizaamu obulamu. Twongera kubakwasa Mukama ayongere banyiga ebiwundu n'okubawonya n'okubawa omukisa mulungi ddala. Omukama atubuulidde olwaleero mu masomo ga leero naddaki mu Bbanjiri nga tukuza olunaku ono olukulu olw'omutuukirivu Yeromu oba Yolemu omutuukirivu musaserdoti alina ebigambo byatubuulidde. Tubuulidde nga Yesu ayogera ebigambo bino ng'olyazi n'amugamba nina kugoberera. Ye n'amugamba nti ebibe birina ebibe birina ebinnya n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, wabula mwana w'omuntu talina n'awasa mutwe. Nga mu kyo ky'ageza okutulaga nti okwevaamu ogwera omwana w'omuntu okubeera Yesu Kristo kulimu n'obukwakkulizo oba n'ebizibu birina okusanga ebisoomoozo zituza okireka ennyo naye mulimu okusoomooza challenges ozisanga naye bw'ozisanga n'ozirimirako olwo bagoosa nibigobera Kristo. Challenges zibaawo mu bulamu bwaffe bugobera Kristo, tuzigumira, tumuweereza bulungi, tufuuka bawanguzi ne bulamu bwaffe bwa bulijjo nga tuweereza emirimu egy'enjawulo. Kati mwe muli baana bato mukyasoma primary naye abazadde balina ebibasoomooza eyo kunoonya school fees ne bwezo la bungi tubeeramu obw'emirimu egy'enjawulo bibaamu ne mukuweereza Katonda bibaamu ebisoomooza by'enjawulo ebyo. Yesu kyatugamba olwaleero buli asanga ekisoomoozo n'amanyi nga gyokyaŋŋanga n'akigumira naye n'atava ku mazima n'asiga ng'aweereza Kristo ye muwanguzi oyo. Kubanga mukuweereza Kristo mulimu ebisoomoozo bingi. Yolanema bwetugiko olwaleero oba Yeromu omutuukirivu St. Yeromu omutuukirivu bwetujjukira olwaleero amanyiddwa nnyo ku biwandiiko ebitukuvu, yakyusa ekitabo ekitukuvu nakiza mu lulimi Olulatini era n'ebiwandiiko nebitandikira awo, nnimi ez'enjawulo nezitandikira awo genda maaso. Bayibuli n'efuma mu n'ebirange edda mu nnimi ez'enjawulo enzaliranwa. Kati tugisoma n'ogifuna mu Luganda, mu Lusoga, mu Lukisu, mu Lunyankole. Nnimi zonna zonna Bayibuli retranslated naye nga yasookereza ogitranslatinga oyo omutuukirivu otukibira waleero. Tumuyigirako nno okwagala ekigambo kya Katonda okukisoma aye n'okwata empisa zaakyo zekitulagira okutuukiriza. Gamba ebibuli ebirimu ebirungi, gamba okwata amateeka ga Katonda gakirimu, gamba okukyemanyiza bulijjo nga twesawo ndaku nga tolina gy'osomyako mu kitabo n'okugyebuliirako obulungi n'ekuzimba obulamu obw'omwoyo aye n'obw'omubiri. Naffe abooluganda nno mu misa eno tugenda okwasa Mukama atwe bulijjo osookedde okwagala ekigambo kya Katonda n'okukyesomera. Ate nga tukyesomedde tukyebuulirako bulungi ate nga tukyebuliriddeko kikyuse empisa zaffe zibeere nnungi ennaku zonna. Omukama abeere nammwe.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Business yo terikula, gato jiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola. Anti, ba customer bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwokolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6. Oba, +25, 2 9 2 8 2 Oba tutukirile ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngenafu aba Radio Sapiencia. Tojja kwejjusa.
3: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune Sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
4: Sentinel Bank edo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa sent agent wa Sentinel Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasulinga weyambisa sent mobile ngo kwesa kodi omuyizi. Sentinel Bank member wa Sent Group erungamizibwa bank enkulu ya Uganda. Sente za customers kumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira ddala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Kakimsa w'ebyemizannyo gumite biri abiri mu mukaaga. Bano betutambula nabo era be batuteddemu ensimbi. Sentinel Bank, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gw'ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni, gendako ku ttabi lya Sentinel Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe. Interior Center wa Kaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, ku Wakaliga Road, n'aba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Club, bakola biscuits, ebika byonna, obw'abaana, n'abantu abakulu, ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu Ndeeba. Bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone, lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
5: Ewaka ge maka gokka nga langi eziriwo z'ezentuufu, kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge. Zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu, engeri gye tulagamu omukwano kona butya bwe tuloota. Waliwo langi enzikakkamu, langi ezikuuma ebirowoozo, langi ezireeta akabugumu n'essanyu kona obumu. Kati mu ngeri yonna gy'oyagala maka go gawulikike, lowooza ku Plascon, langi ekoleddwa ku lulwo. Plascon, color your world.
6: Halo? Tiabule, kati wenjo gana mpise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati india na mubitala ya machi india kubala kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambuze?
7: Na ye nawe, na kugambie mita azibi satu, nga wakavamu raundi ya chibu ye, ngo yambuke machi indie. Haka tikora buoti, chuka, kiri na mpora mpora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi la bao, chinene, chirikonti Farmers Center.
5: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka, Nabuli karunda webyo bulimino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu. Jangu ogula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye. Kuba ku noti 781-362-5288 okumanya ebisingawo.
8: Nkuluze ya magazine sulo yu mziki nebiyo mizanyi ya biri mutano zada chika ezisa kusawa omunana. Tuline inginia juko wavamu no Fred okuvamu juko construction Uganda Limited. Banono nga wazimba atenda wa ne plumbing atene bila abyo nabyo inzukulo uza kebye chizimbi basobola bulu njinyo kumangali kwa asaganya inginia sima nyindo za tugenza tulamseza kwa uliriza wafu nsabo wala msee kwa sebo
9: mbala msiza nyo basebo neba nyabo mwena haba wiza radio ya feno sapiensi ya mbeba ze miri moje mkola ama nyanze inginia juko wava muno Fred nga juko construction company Uganda Limited kampuni nzimbi ya mayumba kukubira plan kuteleza chifocho kuwa kumagezi ateno kwele nyumba nga tukuwa chisumulizo plumbing plumbing masanyalaze painting bina tuvao tuvidizainize burungi
8: tuvala gana ne munga mati wukade bitano zene nyingire wede
9: nyingire wede ni tukuwa chisumulizo cho noru janga tumazo duso group paving alona cheweta agoba kukotoba pavers mainja biona ntubanga tubimaliza bunji atenga pili kumutindo omutofu programu ya feno kuzimba guba mutima ebyo nino bikola oino kuteka yo mutima ngokola noru echo togamba anti ntandiso kuzimba mpadeyo sente mulichimunchi lina ate notateka yo mutima kale program weno kuzimba mutima kasite okuzimba guba mutima kasite tandika teka yebirowozo byo kubanga munsi muno buli muntu alina okuba neuwe
8: bwe kyandi badde
9: nyabo nawe nkwebaza nnyo tukubida kayimba kama mabikira Maria
8: yes sir
9: kutujukiza olunaku lwenkya namwa buli mukatoliki yenna tutandika omwezi gwa nyafe bikira Maria
8: kitufu
9: ngalumu era atenga biri panda Kampala na abave wala mbajukiza anti Namugongo wagenda kubera yo Rosary Crusade na kuzo mwezi biri midyango jija kugulwa okusawa mukaga ate kiro sawa nganya jija kugalwa kwegalira kutandike ate ne kulwo ne kulwo nga satu kulwo mukaga ate nawo waberewo okwebulira kunyafe bikira Maria tufurene sakramenti ya penitensia tusembe yone sara nolo cho gwengo mkatoliki no mtu ya gale doko la magamu izi ya hili ludawa soko la magamu shiko chaba julizu wane na mugongo kubanga fensi ya fipetu chaba livuwa abamu kweze zina wa julizi abanji nolo echo tuwa saba muvele yo nga muwela ko Holy Cross Family Ministries yetegese olukunga nolo kurusedi
8: yes sir
9: tuwa gala tuongereze ku engineer Chiwewa Francis Xavier ku mulundi oguwedde program eno kuzimba mutima ya jikola kunako olwokusatu yayogera ku kigambo kya foundation okuzimba ennyumba omusingi gusimibwa gutya tukitunuulira nti namba y'abantu abazimba abasinga obungi baagala nnyo okubuuza nti omusingi nsima futi mmeka omusingi
8: badde mayinti kasoji za yetapali
9: era n'ekyo nakyo waliwo abakirina maama
8: waliwo omusingi oguli standard
9: kakati omusingi oguli standard teguliyo wabula omusingi gwonna nga tugenda okuzimba ennyumba teguli konti nsime futi mmeka nsime futi bbiri nsime futi munaana ennyumba yonna etuula wantu wagumu ennyumba yonna etuula awantu awagumu tusima omusingi okuva ku ttaka eririmu ake emmere ne tutuuka ku ttaka erimyufu awo tumanya nti lye ttaka gumu kubanga teririmu ako mmere sigombu
8: erimyufu
9: eri eryo wansi kubanga n'okuyingiramu amazzi teriba lyangu
8: really
9: kituufu kwa kakati ettaka eryo si eryo lyokka lyetu waliwo wetuzimba ennyumba nga wansi waliyo mara ettaka erya mikisingibwamu Katonda lyeyatonda n'alitabulamu n'amayinja oyinza okusanga mara waliwo okusima omusingi n'osanga olwazi
8: ejinja
9: wansi tuliyita lwazi kubanga bw'olutema
8: luvaawo
9: olutema tulira ne compressor tulusima E chinja ni tuluga abia ya abia gona.
8: Ngera mchali kumusenji?
9: Tuchali kumusenji.
8: Mbatendo za tatawa msange jinja mba chiba chiwede.
9: Aha.
8: Wali ya chugumwe chisenge jinja?
9: Kakati ate wali uo gamanti nyumba jengendo kuzimba. Noru wazi wendu sanzi. Ate. Oinoku ita uo kukawansi.
8: Ngaluli kumpi nyo.
9: Ngaluli kumpi nyo. Katuhu gendo kuzimbe nyumba ya kalina. No sango uruwazi nga uli kumpi footing game. Atitu uja kusawula kusetting au nyumba ya kalina. Kwanga koro mwetu ula. Tusoka kusima chinya. Echinye echo. Netu chiteka mu besi ya fewansi mita nyumba jitusoka. Jituluka nga uola vichitimba. Uola bakatimba. Besi yu nesoka netu ula yu. Nete wetu ula. Chisinzira ettaka mwali noonyerezaako lifaanana litya enkokoto gy'ogenda okuyiwayo mu kinnya ekyo oyinza okuyiwa enkokoto oba ya 44 oba ya 43 oba ya 42 oba mu kitundu kisinzira ennyumba gy'ogenda okuzimba n'okola soil test gye wakola yakulaga nti obugumu wansi bwenkana ki
8: Buli nyumba ya mzimba ingini ya mkola soil testing?
9: Chisinzira unene kwa nyumba na chifochi wogeno kola. Musobolo kuzimbe nyumba zeno bangalo. Nga soil test yeta agisa kubanga ya buzito butono. Tezito wanyo. Nyumba za kalina. Chisinze okuzisula. Nezigwao, neziwerako. Kuzimba nga etakateli kebedua. Banafaba mu bambe bayita ba mfuna mpola. Naye nga mfuna mpola ne mfuna nnyo ku nyumba tegererwa. Tegererwa ennyumba ye ino kuzimbibwa
8: omutufu
9: bwayo. Kubanga egenda kubera mu bantu atali omu oba babiri oba basatu.
8: Yeah.
9: Kakati abamu bagamata tosima Musingi kinyecho kugenda kuteeka nyumba jitandikira wala ebyonzi sijja bisobola. So bwebe nebatta ngenegwa tejagamba nti ate nanyini nyumba ya gamba bwati ne bwati. Era kituva tugamba nti gwe azimbe nyumba togendera ku bya nanyini nyumba bya kugamba.
8: Kola bitufu.
9: Kola bumanyirivu bwo kye bukugamba.
8: Ante opo etsinze tugamba bazimbe babbi.
9: Aha, atene echo chidja nga byakoze bifunyemu obuzimu. Ni ate ngolunse ebiragiro byava wa client.
8: Nanyini
9: mulimu. Ebiragiro vive uwo nga mukyali mu mirembe. Kwanguza n'okungamba nti agwe ebintu byokoza sibisobola sijja kusobola naawe. Kati nzo omuzimbi olunsi. Ebbanga lyange linjo kukolera ku nsi ate kisooka ne lidda ku bbali aine endowooza muono kyangambye nti sijja kusobola. So ng'ennyumba bwe ogizimba n'egwa obulamu bwo bwonna oyinza obutaddamu kulabika mu bantu n'erinnya lyo okuddamu okufiira ddala kwa kigambo ky'oli kyakugambye nti gwe kirabika sijja kusobola matiriyo gw'okozesa
8: asusse
9: gwekola bumanyirivu bwo kye bukugamba. Ate n'enziramu ya client ta gwe byagala okukozesa kirabika naawe ennyumba entojja gisobola ebyo tebigenda wa mukozesa muyite omu bulungi mu mirembe omugambe munnange omulimu guno tunakukola bwe tuti oyinza okufunamu obuzibu olw'ensonga ABCD kisobola okuleeta obuzibu kino nakino emitayigwa gyogerako omusenyu gweyogerako biki Katira kakuwe gula msenyo. Soro sango msenyo nga kwa sente nyingi. Nga nagugwa ama inja. Nomura kwa sente nitono. Nga atena kugwa ama inja. Katirio binyo nyole mkamao. Ngukozi saguno. Luansonga bweti ne bweti. Kakati. Omusinjo ogugusime. Ogutuuse. Wetagibwa. Wenyini. Awatufu. Oba nyumba ya kalina. Oba nyumba ya wansi. Ofune take gumu. Kuogenda okutuuza ennyumba wetandikira. Tuina ennyumba zituzimba kuba kati Kampala yenna lutobazi. Onna wabisi. Ate olwo ennyumba ezizimbibwa ku lusozi. Olusozi ensozi weziri osima katono ateno otuka kubitake ebigonda
8: kulusozi
9: aha
8: kulusozi joko mwa kukana kusanga ebigonda
9: bitwita bikasima aha ensozi ezimu
8: oo
9: notuka kuligonda ensozi ezimu nosanga maramu yaba mugumu bulingeri kubanga katonda ya musenge kamwa mayinja nti take eryo yaiteka mu buyinja yinja muli teletako kubera egumu obulungi oba nosanga ebitaka ebiba bichoka choke ebi bitwita bikasima ate byo byo bigonvu ddala ne uyu wa mazi tegabiramu
8: ngabi ne bibasima nga basima toy
9: ebyeru yerwe ebyeru yerwe ebyo bijanga bya pinki sere ebimu kakati ate ebyo ne woli compacting otyango ina compacta byote biguma
8: kakati senga obadde osima nolisanga
9: ate tebirimu akomere no bisanga
8: hey.
9: Kakati bosima nosanga ekifo wisho nga kirimu ebitaka ebyo osoka kutunula plani yo ogenda okuteeka ku ttaka ebyo nogamba nti ettaka lino teriri mbugumu ate olwo nokupima ettaka tewakola giyo teeke kumanya wansi ttaka lina buzito kirifaanana litya wabula osobola gwe nnyini okompeyalinga ennyumba gy'ogenda okuteekawo n'ettaka bwe lifaanana n'ogamba nti kati ettaka lino okunfaanana yaalyo mu bugumu bwalyo nina kuzimba bwe nti ne bwe nti
8: mubizimbako ebyo bise kasima
9: kasima
8: mubizimbako emayumba
9: anti kati yato
8: arono nanyini ploti nga muga achusa
9: aha tunza gama nanyini ploti nti kine shigani obato li muzimbi obato li muzimbi kubanga tuso ulo kuzimbe nyumba mumazi mwebalundi tebi nyanja nga chidiba chiyanja yanja tuso ulo kuzimbe nyumba mulutoba zi urukuta mwa amazi muswampu
8: nga igenda kuba awo
9: nyumba ngeje kubira awo anti nkugami kinyumba zora wa mkampale yuzo na wakati yao. So na zidi mkubomba. Tukamiti ulusi mwosanga bomba. Na yetu ine bomba erigonda, tuine bomba erikaruba. Kastosima. Elie bomba erigonda, elie bomba erikaruba. Kakati, bwosanga bomba erigonda yu vyotandika na vyo. Lisimo olimareko. Osange ebomba erikaruba. Iliotandika kusetinga kinyumba. Na hata nyumba yogenda jiseti ingotia. Haba mba manyi, nti wensanga etake ili gonda, ndeta hadikoa, nenteka yo. Awalama nti agumize taka, neda. Hadikoa, ata sobra na yo kusindike taka, ni ye yungira yo ni nyumba yu nane vika wansi.
8: Kubanga
9: eha nika ate enyumba okukawansi kitegeeza nti enyumba tegenda yonna lumumu kukawansi aha enyumba enyinza okukaka wantu nga inchi inchi na nene nnyo neyatika yonna okukaka akantu akenkanakana ne inchi esobola okwatika yonna oluddolo ne lugwawo kakati enkola ya wantu awo tutekayo hardcore tulina beams zetu siba wansi zetu ita strip beam beam wezo ziyamba ko kubalansinga obuzito bw'ennyumba bwerina nti beam eyo bw'ogisiba okuva ku nsonda y'ennyumba n'ogisneda ku nsonda endala kyenjogedde nti nyumba tekkalumu nga bw'onooteekawo kapeni nga kano nga kazi towa nukateka mazi kuna neka kiri ya wansi nga kagenda murundi kumu nyumba kakorudda kakati nyumba weyagalo kukakorudda urugosose okusibamu okuteka mubimu wansi orudda ruli awagumu orwe mitayimba jine jigita munga jita ambula jikende kunsonde indala ateji ambu orudda ruli ulalu utakolachi okutagenda na darazi ne mpaji ze tugenda tuteekamu kolomu ze tugenda tuteekamu kolomu grabanti nino ojituziza wantu nga walungi ne tuli ku kintu nti tewali walungi wonna bumba jerere siba kye tuyita strip beam wansi esobola okubalansinga obuzito bw'ogenda okuteekako. Nti saidi eri wagonvu, saidi eno wagumu, oba wonna wagonvu. Kati strip beam eyo tegenda kukka mulundi gumu.
10: Yene kampola mpola.
9: Iyo tejja. Noku kila kuda tejja kusobola. Olubanyirivu bw'ogenda okozesa. Tejja kuonebwako kugamba mbu. Etaka obamu sisayise. Ejja kuleta cracking kwenye okwatika kwenyumba. Aha. Iyo tejja kuka. Era w'ogenda okugisiba ng'omaze okulaba nti. Osibye bulungi bimu yese wansi. Kakati tujja kukyadikowa ayambira wa. Adikowa tumuteeka mu kifo ekyo nga tusanze amazzi wansi.
10: Adikowa.
9: Agayinjaganene ago. Tugateeka wansi ne tugapangayo bulungi nnyo.
10: Nga ndaba bayiwayo buyiji.
9: Eyo anti bayiwayo lwa olesolo okujja neyiwayo. Ne tukomekereza tutegeka nga tugategeka. Yii. Obiri ne waggulu yijja neyiwayo. Ne tukomekereza tugategeka. Egayiwayo. Ati jemuja muga panga, jemuva, nga basomba wano weye, nga batu wala mchinya wansi, nga bapanga, nga batereza, jinja kujinja, nga ulimu liyeba sekulinne walio. Kachetu watu gobeze visele visinga, nti enjweze ziri muswampu, amazi gajja gatambula, tegali nyakubriki sinu zogena kuzimba waguru.
10: Gakoma
9: mayinja wansi kwa mayinja gote gajja kwepanga nga bwogenda okuzimbisa omusenyu era mayinja gweteeka wansi tetugayiwa mu musenyu ngayiwe enkokoto era tetugazimba yo agamayinja gaba gakutambulira mu mazzi
10: mutekayo mateke just that
9: amayinja gweteekayo mateke
10: ne mugaterezayo
9: kati olw'amazzi gana gakutolo ekifo ekyo tuzimbamu. Amazzi gajja gatambula bwe gatyo geyambisa emiwaatwa gy'amayinja ago kuba emiwa gabategeekutte amazzi ne geeyongerayo. Ate mu nzimba yaffe tumanya nti amazzi gano buli lw'ogasimira ensulo zongera amaanyi zeeyongeramu amaanyi nga zifunye amazzi gye galaga kubanga amazzi gasobola okubeera sitagaati wansi awo nga tegalina we gatambulira naye bw'osima n'ogawa ekkubo geeyongera obungi ne speed.
10: Buli lw'osima oba
9: ogondedde. Geeyongera kubanga gasikaga ne waageri gye gali yonna nga gagalaga nti tufunye ekkubo tufunye aw'okudda. Kakati kitegeeza nti amazzi ago foundation eyo gy'osimye gezaako okugifunira amazzi agagenda okwesika gakuŋŋaaniremu gagenda kuggwera wa. Ogawa omukutu kye tuyita omukutu. Ogenda okuyiwa ate mu mukutu gwonna oguliwo oba ogenda okuyiwamu emmanga yonna amazzi gayinza okugenda oyambeko foundation eno obutakunganya mazzi kuba amazzi gano bw'osima ne gamanya nti nno kati wano basimye otufunye outlet gagenda kuvaayo agabadde wansi mu fuuti emu ojja gasanga mu fuuti nnya waggulu. Kubanga gasise ganne wago ne gajja ne gakungaana. Kakati kitegeeza.
10: Agawadde wansi gagenda kola gati. Kweyongera.
9: Gagenda kweyongera okwambuka waggulu. Kati okitegeeza funa w'ogafulumiza ogakendeezeeko. Era ojja okulaba nti okumanya amazzi mazibu galinga agano na ganne waago ojja kusima gye galaga ogalike ku makya nga gajja matono. Ojja genda okudda nga gaweze nga gajja mangi nnyo. Kubanga n'amalala. Gategedde nti nno tufunye outlet gye tugenda okulukutira tutambule tugende. Kakati bw'osima foundation eyo toleka amazzi ago nga tugawadde outlet. Kubanga era gajja nga tugawadde ogafulumira. Era gajja kujja gagiyise gambuke butereevu ku matafaali g'ogenda okuzimba. Ate amazzi gakosa amatafaali. Era amatafaali agazimba mu bifonge ebyo eby'olutobazi olina okulaba nti ofuna amatafaali bricks nga za bbumba nga nnungi kubanga ebbumba teriyingira mu mazzi taffaali nga libadde lyajja bulungi.
10: Ebbumba si sementi.
9: Sementi ajjamu ojja mukozesa.
10: Ngamba tukozesa etafaali
9: ery'ebbumba so si erya sementi kubanga erya sementi tebajja kusobola kukozesa leso ejo kusobola okubeera amazzi mu kiseera kyonna. Zino bricks zineza ez'omusenyo ezo eza seminti tuzikozesa awantu ejo okuba nti oba nkuba yetonnye n'egikuba nekya buloka n'ekala. Bw'ebeera mu mazzi kiseera kyonna seminti agikwamu. Kubanga kuba seminti aba yateekebwamu teyali wa nsonga eyo yakubeera mu mazzi biseera byonna. Kati ate seminti ayiwa mu lutobazi enkokota eyo egenda okubeera mu mazzi biseera byonna. Oyo seminti atabulibwa mu ngeri ya njawulo era ayina n'erinnya lyayo lya njawulo. Si ono gwe tukozesa mu kiseera kino nga tuzimba amayumba genda waggulu. Era jja musanga nga ye yakolebwa nga wa mu mazzi omwo. Era twamubasomesaako wano olulala.
8: Alright. Awuliriza omulungi, nze ne Engineer Juko Fred, twogera ku kigambo ky'omusingi. Tukomawo oluvannyuma lw'obubaka buno, ndaba wano abandoosa balina bye babuuza, tovaawo.
11: Mukyala
12: wange daddy,
11: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze? Kakati ky'oba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Eza van tunasasula oluvannyuma.
12: Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
11: Otyo
12: etuwa n'omukisa oguwangula sukuulu fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu, osobola n'okufuna looni ya sukuulu fiizi ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani, okitegeera daddy?
11: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
13: Kyekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga *165*8# oba kozesa momo app.
14: MTN
13: Momo erungamizi wa banki enkuru ya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: juko construction company nyumba hiyo watu jua lida banga chi nti bwo gambye myaka abiri ugabategana gwa konko chimanoda munozimba buto enyumba jibazimbye muntu abazo bajibazimbye mazi eina kuwangala banga chi eryo kesanawo no kansala
1: right kale mwami jo mubuda chikanga busatu sabo zilile mu abantu abo
2: mwami fazeli bigambo yagambye nti blocks
1: 99
2: bayite zizimba wansi
1: mutubazi nange nali manyi ngu
2: blocks ekyo nadde nkyogeddeko mukulu fazeli nazasanze nkimaliriza blocks zizimba mazzi olina okubanga wagikola ngaera yakuzimbwa mazzi sementi kuwateekamu ne sementi kuwakozesa wanozimbisa zino eziriwo mu kiseera kino banga tono nnyo zijja kuba tezikumiikiriza mazzi ago nabunyogovu obwo kizimbe kyo kiba kigenda kugwa ate tulina blocks eza solid n'eziri holo eziri holo za bituli eza solid yeba yeekutte yonna awamu yeyina okuzimba mu ngeri eyo ng'ezimbibwa wansi eyo kakati siringi eyagwa siringi noza kibadde ekibuuzo ekyekyokubiri
1: after some time lwaki siringi yayiika
2: siringi eyo yagwa lwa nsonga bwe tuba tukuba siring tuyina emiti gya wall plate egya 4x3 egigenda ku kisenge egyebaka ku kisenge egyo egisookako girina okuba nga muti munene nga gulindiriddwa omusumaali oguva mu muti ogulikola siringi ng'ogwebasiza ku kisenge gwa siringi gusange guli ogwebase ku kisenge waggulu guno gukombako obukombi kuguli kungulu n'okuba omusumaali kakitegeeza omuti guli oguba tegwali mugumu mulungi nga mugonvu gwalibwa obuwuka kitegeeza siringi kutungukamu mulimu ogikwasa n'egwa wansi ate omuti guyinza okuba nga mulungi ne siringi wagikozesa emiti minafu tewagoberera siringi bwe erina kutambula kubanga eina support esupportinga ku miti egya kasolya egya 6x2 ejambuka waggulu egikola tie beam kakati 6x2 wakola tie beam ogenda kujja naye omusibireko siringi eyo kati tie beam ate esibwako emiti egya 4x2 kakati kitegeeza tiyina emiti egigenda okuba siringi giyambibwako emiti egyo egiri waggulu eyiika olw'obunafu obubeera ku miti gyewakozesa waggulu
1: ekyokusatu
2: okuzimba mu brokers ez'ebituli kyokusatu yagaa nti brokers ez'ebituli tuli si za bituli tuziyitibwa maxpan eziteekebwa mu nnyumba eyakalina maxpan ezo ze ziyambako enkokota okutambula nga ntono era tulina ne partition blocks nazo za bituli eza nazo zikolebwa mu bbumba nazo zizimba okwawula yawula obusenge naye nga tebugenda kutuulibwako bintu bizito kakati ebitambula bwe bityo n'ekirungi nga bannamba yange yessimu kibuuzo kyonna ekirala nga tokitegedde
1: abasobola okunoonyaakokubira
2: kati omwami ono yagambye owookubiri agambye nti okutandisa bloke ez'amadirisa okuzimba mu lutobazi broker ez'ebituli okuzimba mu lutobazi ekyo mba maze okukiddamu wali tezisobola kuzimba mu lutobazi
1: waliwo abadde abuza ebbanga
2: zimala bbanga kinozera yakomekereza broker yonna gy'ozimba nyumba yonna gy'ozimba togamba mbu ebina kumala bbanga kikale nyumba zituzimba tuzitandikira mu myaka 10 ejja kubeerawo emyaka 10 kakati gw'obanga ozimba nnyumba ya myaka mitono era ojja kukozesa ebintu nga binafu nnyo nnyo so nnyumba tuzimba nti ya myaka emeka nnyumba zetusanzeewo bakadde baffe ze bazimbisa emiti egy'enkoma tugenda tuzimenya mu byalo eyo muti mulungi nnyo era zibeerawo nga zeesimbye bulungi nnyo enkoma ezo ate ng'ennyumba za ttaka ennyumba eriibwa embuzi bana balina embuzi nejja neyekulukunyako emuli nezikutuka nakinaki n'ettaka nesigalawo nga baalisamba n'epolo zaffe ez'enkoma nga mweziri n'ennyumba nga za myaka gy'ataano tuwali tuzimba wano ebizimbe ebimu wano tubimenya olina gamba nti njaga ekizimba okimenyewo zimbewo ekirala nosanga amatafaali baagasibisa ttaka ogenda okukeberako ebbanga lyayo nga bagizimba 1952
1: Nenga takali yali
2: siba. Nenga takali yaji sibe chisengi wa chisibi sataka.
1: Mm.
2: Ni chachiza fizi nene zozora wa. Mwazolo kusangi insambi yunga na yunga jizimi sataka.
1: Banga mbaye katende
2: yu. Ni kisi na katende yu na. Mwazolo genda kuruwaga. Mwazolo genda rudawa.
1: Ngazasi wataka.
2: Ngazasi wataka.
1: Njini akade katugobi.
2: Akade katugobi ye. Mm. Akati. Njaga namba we namba yangi. Esim.
1: Aina chavuza.
2: Ati ane foundation ye. Sigade yotu jana yu jiba maria yu bulunji kubanga itaka kwege endeleza.
1: Mm.
2: Namba yangi esimu yali zero musambu. Musambu. Bili. Bina mwasatu. Bisatu. Atano mutano. Zero musambu musambu. Bili. Bina mwasatu. Bisatu. Atano mutano. Ingini ya chuewa. Namba yali zero musambu musambu. Mukaga. Na yu bina mwasatu. Bisatu. Atano munya. Kakati eze nambo tufunida kubo kuja ofisa za fizili kawempe kuruka the road kusomele itiwa Golden Kindergarten. Au ujano tusanga kuruka the road atine tuwe yongela ogenda maso. Na hivisele usinga tuwele nyofe kumasaiti.
1: Mm.
2: Inorecho ole uvoli kuninda programu ya fawano. Yuevila okuloku satu ainewe yongela okuiga evi kuatagano okuzimba. Nze ingini ya juko. Awangalo mtelega.
1: Amina, awangale bafe. Wabali kutamula na funa kwa uwa lero. Tukwa kaliza kasera kalunji. Tugenda mubia mizanyo.
3: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi muenda. Esemi sana. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa. Airoze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.
4: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
3: Tenda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Enoje radio chenda mwenye katonye senya fama.
5: Radio ya Kelezia.

0: Mpu nozimanyi. Nja kuyolo omuntu. Mpu nago wazinsabira. Genda. Ama yugira.
1: Mpere sayo. Ono wa mwita Derek. Asisidde wa Nebusia. Kuboda. Yesterday we yali wakusisa abasami na wabalina kingi wabu. Tumulina bamuita omwenengo. Tumulina.
0: Omwenengo. Omwenengo. Hello.
2: Demo.
0: Hello.
2: Ami Luba.
0: Wanjisevo.
2: Demo, yotia mwenye.
0: Yendi mwenye. Jiji mwenye.
2: Yendi wano chitajia chikulu.
0: Odaria budaria.
2: Ndaria budaria wengila neme ma.
0: Eee.
2: Olio sate.
0: Sina tabu.
2: Kula nganye.
0: Eee.
2: Agendi po watanya.
0: Watanya.
2: Yaso kukulisi kwa mpanga chikulumbi.
0: Hmm.
2: Ya kulikeyo muna mkubiru.
0: Mkubiru.
2: Agende na agamba.
0: Hmm.
2: Kikakitaka mtu kakarika kene baka kuyingiza.
0: Ngoede.
2: Ngoita niyavo. Aye mkulisayo.
0: Yesubo.
2: A kukukubiru muna kete bamuza ayo vana watajia sipa.
0: Hmm.
2: Zikirizate mbuze kubantu vange.
0: Mbufunze.
2: Waliwo kantala mbuze fledi mkabawa hao.
0: Hmm.
2: Ya mani eno suwa mpendi kati wa Richard.
0: Okay.
2: Kunyanyi wange ndambi mezi ya machi mbye.
0: Hmm.
2: Ya mzee chimba tunne kute chite mune kawonge ben.
0: Mzee chimba ya lagawa.
2: Mzee chimba jari.
0: Vamu kubaka luna atu chawa. Mzee
2: chimba tula kwa mukasiru wa jeri na imu nae wabula.
0: Mbayo na we.
2: Yoli.
0: Ii.
2: Kangande buyondo mzee kaluwa mzee chimba kalukaka kamu ita mune muta zampola mpola.
3: Ensi nga bwe yimiridde. Eyo ye bade program The World Today. Ensi nga bwe zawindala. Time check. Esawa siwese 12 esolweggulo. Time check ekutuusibwako. MTN Momo. Sasula Momo loni yo mu budde. Olinyisa omuwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa. Eroze ole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga stemu mukaga 5 star. Okuwaayo kye kimu kw'ebyo ebirago okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zo nezikkiririza mu Kristu kifuliddwa kyangu ne MTN Momo ne bwe kiba kimu kya 10 kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri nnyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyiga sitemu mukaga 5 star nnya star musanvu hash londako religious institutions teekamu merchant code londako ky'oyagala okuwaayo teekamu omuwendo bw'omaliriza teekamu pini yo amangu dalo ja kufuna okudibwamu okukakasa nti osasudde MTN Momo okuwaye kufudde kwangu MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.

abamu kubaliko abasambi ba Man U bo bakuba gudiikudde era ndoozi yasoose okubeera nga akuba gudiikudde ye Rio Gavin Ferdinand. Ferdinand yavuddeyo nabeera ng'agamba Yesu ng'okwambala omudaali wadde nga Man City yali ye yawangula ekikopo bwe babikijjako abeere nga yeeyambalira omudaali ogwo wadde akapiira akawummula Rio Ferdinand. Era Ferdinand omudaali gwe yeesunga kubanga yali akyali ku Man U mu sisoni ya 2011-2012 Manchester United nga ewangulwako ekikopo ttiimu ya Manchester City abajjukira eyo season ekikopo Man City yakitwala ku lunaku olusembayo. Kati Rio Ferdinand nga ye bwe yewaana agamba Yesu ng'okwambala omudaali eyaliko omusambi wa Man U aitwa Wayne McRooney, Rooney agambye ye ne bwe kijja mbu Man City bagijjeeko ebikopo bye yawangula mu ppanga eryo ne bagamba Man U mujje tubatikkire okubeera nga mwaba wangusi ba Premier League ya season ya 2011-2012 Rooney si mweteefu teefu kubeera ng'agwambala era ye agambye tayinza nagendayo ayambala atya ebintu by'okunkeeka omusajja yakuba eddiba ne linoga omanyi Wayne Rooney yeepanka ate boksa baboksa tebamalaga nguwa kukkiriza asooka nabeera gumite manyi Man U ya 2011-2012 abamu ku basambi abeeteefuteefu oba abamu ku basambi abayinza okubeera nga baweebwa omudaali that is singa Man City bagijjako ekikopo ye musambi aitwa David De Gea Quintana yaliwo Patrick omusambi aitwa Patrice Evra yaliwo by the way Evra yaliwo Evra nga yakikuba n'akiwangaaza abasambi nga Phil Jones abamu beerabira ne Phil Jones okubeera nga ku kapiira engeri gye yalwala ennyo n'akavaako mangu Rio Ferdinand y'omu ku abo abali ku ttiimu ya Manchester United abasambi nga John Evans yaliwo Michael Owen yaliwo ng'akikubira ddala Anderson Ruiz de Abreu yaliwo naye ng'akikubira ddala Dimitar Babatov y'omu ku abo Wayne McRooney y'omu ku abo abaaliwo Ryan Giggs naye yaliwo Christopher Smalling yaliwo Jisung Park y'omu ku abo Javier Hernandez Chicharito Barucaza yaliwo ng'akuba Nemanja Matic yaliwo abamu bamujjukira nnyo ku klabu ya Chelsea naye omu ku abo then abasambi nga Michael Carrick kati omutendesi wa ttiimu ya Manchester United naye yaliko ku ttiimu Ruiz Carlos Almeida Da Cunha nani naye yaliwo ne nani naye abaagunona Ashley Young yaliwo Daniel Welbeck yaliwo Fabio ne Rafael bonna abalongo nga ye bali baaliwo ku ttiimu ya Man U Paul Scholes bali bamukomezaawo abeere ng'akikubamu mpolampola Tom Cleverley ne bannaye ebito Tom Cleverley yajja nga bagamba Scholes omupya Tom Cleverley yaliwo ku ttiimu ya Man U then Darren Fletcher naye y'omu ku abo Antonio Valencia Mosquera naye yaliwo ku ttiimu eyo Gabriel Batan yali muvubuka ng'ayina akawalaata Gabriel Batena yaliwo ku ttiimu ya Man U ibaani abalalaawo Federico Macheta naye by the way waliwo bw'oba okola sports waliwo amanya g'oyogerako n'ogamba naye gano kyekyabaawo Macheta Federico Macheta eyali omuyitabi oyo yajja ku Man U nga bwe yatandikira okkuba eddiba ku Man U nga bagamba Man U efunye omuvubuka omuto ekyana ekyali kizze banzijukira ava ku ttiimu ya Lazio ng'akyali muvubuka muto nabeera ng'ajja ku ttiimu ya Manchester United Federico Macheta naye kapiira teyagatuukiriza nga bwe kaali kalina okubeera nga katambula abasambi nga Thomas Kuzak n'abasambi abalala ba Bebe Bebe yajja nalimba Ferguson akapiira Ferguson agula Bebe za yamujja ku ttiimu ya Ferguson agula Bebe yamujja ku ttiimu ya Vitoria Gumaresh naye akapiira yaleeta katono nnyo nga n'omwana

0: asobola okkeetikka. So Emmanuel eyo abamu kw abo basambi abaaliwo lisiti mpanvu naye betepteep okubeera nga bambala emidaali singa Manchester City bagijjako ekikopo ekya sizoni eya 2011-2012 mu mbeera nga bwetambula. Ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro 6-7 nja kubeerawo tubeere nga tutambula mpulampula. Otanafuna mipiira genda ku kodi yombebes obeere nga ofuna emipiira, genda wali 22 bet obeere nga osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa, ate nawe 2-5 okkirizibwa kubeera nga osiba. Nkugambye akatambula ke kakulembeddemu, katambula ke nagabye ekiro ky'onaku olwajjo kabulako emipiira ebiri. Babula oba kalidde oba tekalidde, ntaddeyo akatambula akalala nakateekayo sibbanga ddene. Kati gwe yafunye akatambula akabulako emipiira ebiri, genda ku dokita obeere nga ogyayo akatambula ke ntaddeyo essaawa zino, genda wali 22 bet obeere nga osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa, ate nawe 2-5 okkirizibwa kubeera nga osiba. Bannaye kajjeyo kati. Ntaddeyo oli 15 nga bwe tulinda oli 10 okubeera nga etuwa ssente eno oli 15 mipiira giri esatu gyokka just kumu ebiri esatu. Genda ku kodi yombebezi obeere ng'ofuna akatambula ako, genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa, ate nawe 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Kodi erista 2-17-634#, ojja kunyiga sita 2-17-634#, ye kodi yombebe sita 2-17-634#. Tubeere nga tubepera mpolampola ku sita 2-17-634#, ye kodi pakeje zonna kweziri, naye akatambula ke kakulembeddemu. Kafune ginda ku 22 bet obeere ng'osiba, sibisa buvunaanyizibwa, tubeere nga tubepera mpolampola ku sita 2-17-634#. Tubebere.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra. Mwetukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22 bet. 22 bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesozze essaawa endala. Time check. Esawa ewezeemu eyakawungeezi. Time check ekutuusibwako MTN Momo. Sasula Momo loni yo mu budde, olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 6-5*. 9 katonyese nyafama
2: omwana nasanga
3: kasimu kasamusanga
2: kasimu kasamusanga
3: Radio Sapiencia.

0: ninguno ebifoweriri kuva ku president ndino siri asikirano muche mwewandise mukwate ebifo wanoesabye wenyini ku chitebe cha radio sabiansi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku chiba chikule esawa zonna okuva ku majja paka sawa 12
1: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
2: Mutaayi wange oyogedde kituufu nti enjoomya n'entamu ezibye ebimu. Ntaka nsizongwa buzito munnange nze ntandise okwewologa. Kakati olwaleero kambanyonyole ku kigambo ddekabusa. Abantu bangi bawagwawo akabenje owulira nga bagamba akabenje ddekabusa nga nno bategeeza akabenje akaamaanyi ennyo naye abaffe ddekabusa kye ki? Kakati ddekabusa kiva ku lutalo Kasiggu Ssekabaka Ssuuna II lwe yalwana olutalo olwo lwe lwayitibwa ddekabusa anti omutanda mwe yakisiza n'omukono kale bwe lutyo ne lubeera ng'Obuganda bwaluleka busa. Kutalo lo Kabaka lwe yalwana ng'aba Kabaka Ssuuna II atera afiire namu kuba kituyita okujja omukono mu ngabo weewaava n'akabenje ak'amaanyi okayita ddekabusa era n'olutalo bwe luba nga lufiiddemu abantu bangi nalwo tuluyita ddekabusa.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
3: Neno ng'enakuza omwezi asatu omwezi ogw'omwenda nyaffe ekereziya atuwa Jerome omutuukirivu. Jerome yazaalibwa mu mwaka gwa 345 mu Stridon mu kabuga akatono okuliraana ensalosalo za Dalmatia ne Panonia kati emanyiddwa nga Croatia era yazaalibwa abazadde abakatoliki ddala newankubadde amannya gaabwe tegamanyiddwa. Jerome yasindikibwa mu Roma nga muvubuka muto okusoma n'okubangulwa ku byawandiikibwa eby'edda okwogera mu ngeri ey'ekikugu n'embeera z'abantu kiyite filosofiya. Ono yabatizibwa mu mwaka gwa 306 mu Roma gye yali asomera. Jerome yamala obudde obusinga ng'abeera yekka mu ddungu lya Syria era gye yasomera olulimi olw'Ebulaniya ate nga kw'otadde n'okwerumya okw'amaanyi. Ono oluvannyuma yadda e Roma n'aweereza ng'omuwandiisi wa Papa Damasus omubereberye era amanyiddwa nnyo okuvvuunula ekitabo ekitukuvu mu lulimi olw'Ebulaniya n'Olugiriki n'azivvuunula ng'azizza mu Lulatini. Okuvvuunula kuno kwamanyibwa nga Vulgate era kye kitabo ekitukuvu mu Lulatini ekitongole mu Ekereziya Katolika okumala ebyasa ebiwerako. Olw'ebyo Jerome bye yawandiika ng'alwanirira okukkiriza amanyiddwa ng'omu ku bayigiriza abakulu mu Ekereziya Katolika era ajjukirwa nnyo olw'olugero lwe yawandiika olwali lugamba nti obutamanya byawandiikibwa buba butamanya Kristu. Jerome yafa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2002 ku myaka 75 era yaziikibwa Betelehemu wabula oluvannyuma ebisigala bye byatwalibwa mu Basilika ya Maria Maggiore omutuukirivu mu Roma ekya Italy. Jerome yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde kyokka mu mwaka gwa 1767 yalangirirwa Papa Clement XIII ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Omutuukirivu Jerome yawolereza abavuunuzi abakugu mu byawandiikibwa ebitukuvu abakuumi b'ebiwandiiko eby'edda abakuumi b'etterekero ry'ebitabo oba bayite ba librarians abanoonyereza ku byedda n'abayizi. Jerome omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
4: Radio Sapiens enkuluze y'amagezi. Mukulu Julius, tugenza awo nga njagala nsoke ndeeteko ensonga ya election petitions kubanga zino nazo zibadde zikyali nkulu nnyo tezinnaggwa naye nga zandyongedde okulaga amaanyi lwakuba gwe wennyini okonfesinze nti awatali Democratic Party ne Youth Wing kati ebibiina opposition

0: kupresidenti. Lino sili asikirano muje mwewandise mukwate vifo wanoesabia wenyini kuchitebe cha radio sabiansi ya chikuru ndoza muri de buli lunaku chiba chikule esawa zono kupa kumajia baka sawa kumi na mbili.
1: Neno ngena kuzo umweza satu umwezo gomwenda nyafe ekelezia atuwa Jerome Mutukirivu. Jerome ya zari wa mwaka guwabi satu anamuetano mostridon mukabuga katono kulirane salu salu za Dalmatia nepanonia katemanyidu anga kurowatia ira ya zari wa bazada wa katoliki dala ni wankubade amanyaga wetega manyidua. Jerome ya sindiki wa muroma anga mvubu kamuto okusuma no kubangura kubia wandiki webye da okugira mungeri ya chikugu nembera zaba anduchi ite filosofia ono yabatizi wa mwaka guwabi satu nkaga muroma jiali asomera. Jerome ya malo kudogu singa ngabira yekamu dungu ya Syria iraji ya somera ulimi orebulania atenga kuota de no kwelumia okwa manyi. Ono uluvanyuma ya de Roma na weleza ngo muandisi wa Papa Damasaso mbelebelie era amanyi duanyo okuvunule chitabe chitukufu mululimi orebulania no Oluguriki na zivunula ngaziza mululatini. Okuvunula kuno kwa manji wanga Vulgate era chichitabe chitukufu mululatini chitongole mwekelezi ya katolika ukumalebi ya sebi wela ko. Orebe Jerombi ya wandi kanga rani liru kukiriza amanyi dua ngomu kubaigiriza bakulu mwekelezi ya katolika era jukirwa nnyo ororu gerore ya wandi ka urali rugamba anti obutamanya bya wandi kibwa buba butamanya Kristu. Jerome ya fange na kuzo mweza sato mwezo ugomwenda mumwaka guwabi na abidi kumiaka nsavu mwetanu era yazikibwa ebete demu wabula oluvanyuma ebisigalabye byatwalibwa mu basilika ya Maria Majole omutuukirivu mu Roma echa Italy. Jerome yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde kyokka mu mwaka gwa 1787 yalangirwa Papa Clementi ow'13 ng'omuyigiriza omukulu mu mwekereziya. Omutuukirivu Jerome yawolereza abavuunuzi abakugu mu byawandiikibwa ebitukuvu abakuumi b'ebiwandiiko ebyedda abakuumi b'etterekero ly'ebitabo oba bayite ba librarians abanoonyereza ku byedda n'abayizi. Jerome omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu ekereziya otusabire.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
3: Mutaayi wange oyogedde kituufu nti enjoomya n'entamu ezibyebimu ntaka nsizongwa buzito. Munnange nze ntandise okwewologa. Kakati olwaleero kambanyonyole ku kigambo ddekabusa. Abantu bangi bawagwawo akabenje owuya nga bagamba akabenje ddekabusa nga nno bategeeza akabenje akaamaanyi ennyo naye abaffe ddekabusa kye ki? Kakati ddekabusa kiva ku lutalo Kasiggu Ssekabaka Ssuuna II lwe yalwana. Olutalo olwo lwe lwayitibwa ddekabusa anti omutanda mwe yakisiza n'omukono. Kale bwe lutyo ne lubeera ng'Obuganda bwaluleka busa. Ku lutalo olwo Kabaka lwe yalwana ngamba Kabaka Ssuuna II atera afiire namu oba kituyita okujja omukono mu ngabo weewaava n'akabenje akaamaanyi okayita ddekabusa era n'olutalo lwe luba nga lufiiddemu abantu bangi nalwo tuluyita ddekabusa.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa. Eno jowuliriza kyenda mu nnyaka tonyezze nnya famma.
4: Radio Sapiens.
5: Radio Sapiens.
6: Radio Sapiens.
7: Radio Sapiens.
6: Sapiens.
8: Radio Sapiencia olwaleero giweze emyaka esatu bukyanga Robert Francis Prevost afuna bwa kalidinali oba alondebwa okubeera kalidinali. Ono yaani ati ye Papa Leo XI n'abana era nga yamuwa bwa kalidinali ye Papa Francis kati omugenzi. Tuongere okumusabira ate ayongere okutukulembera neyamu obwa kalidinali omukama ayongere okumuusa emirembe. Enkya nga lumu wagenda kubeerawo fundraising dinner ku Sheraton Hotel mu Kampala nga essaza ly'e Masaka liritegese dinner eyo. Katikkiro y'omu ku bawoomyemu omutwe mu dinner eyo nga ekigendererwa kya kufunamu nsimbi okuteekawo oba okumaliriza ekizimbe gaggadde. Wali ku lutikko ekitovu ekyo kituumiddwa Archbishop Chiwanuka Empowerment Center iranga chino cha kubanga byemimu kwebi bitekeddwa okujjukira emyaka ekikumi bukyanga Archbishop Chiwanuka oyo afuna bwe episkopi nga omwepiskopi yasokera ddala ku lukalu lw'omuddugavu myaka egyo gijja kuwera mu 2039 naye tutandika kati tutandika bukyali abye Masaka okuteekateeka so Katikkiro ategese y'omu ku bategese naye nga ategeka nga munnamasaka ng'omukristu w'e Masaka so singa Katikkiro mu mutwale nga omukristu w'e Masaka azaalwe Masaka ave Masaka kakati alina omwepiskopi okulaba nti bateekateeka ensonga eno mulimu bannaffe banaira abalala abale weereza obubaka bwabwe wano
4: zebo minisita Sibulime bali kuweereza amanya n'eddoboozi muwonge jebbi okuva e Kagoma ffe tuli beetegefu tulinze essaawa ku ssaawa emisinde tulina okubaayo jinja kaloori bwe bali kukyaza abaami abo kimanyi batukiikiridde bulungi nange mbatumiddeko nnyo bagaliza ekiro ekirungi
8: tuyanze nnyo muwonge jebbi okuva e Kagoma ono agambye hero nze Bwire John Baptist Holy Family Kawempe neebaza abakulu abo olw'obukulembeze obulungi n'okuteeka abavubuka ku mwanjo mu bukulembeze bwa ekereziya mu Jinja Kaloli Parish webali nnyo webali eddala nonagamba nti ye Diana Stoko empya from St. Ponciano sub parish Katoke Diana Stoko mpya okay agambye nti webali kuweereza ennaku z'omwezi nga 9 Oktoba fenna tuli Jinja Kaloli ku parish mu marathon yaffe webali nnyo webali ddala kakati temwerabira bannange olw'omukaaga luno nga 3 tugende tukwatireko Father Roni Mubiru wali ku parish anti gy'emisinde naye kakati ekyo kigenda kuba kituwa bwe tusimbula eri tudde eno ategese naye emisinde gya kulaba nti afuna ssente ezisereka ekereziya ye empya gy'azimba gagadde ku lw'omukaaga luno nga 3 fenna wali wakisoko parish tumukwatireko omukadde waffe yagambye nti ategwe bw'oba osobodde genda n'ebbaati lya 5,000 ozimuwe agulemu ebbaati nakyo kijja kola bulungi nnyo kakati obubaka obulala bubadde buze ogundi obukoze otya kansoke nzire eno nzire wanna abavubuka n'omuzindaalo gwonga guwuuma kiki ennyo gendako zindaalo guwuuma

0: Oyes, wabari nyo gwena jekumiteko, chenda mnya kutunyezenya, Radio Sapiencia, ekiro echeona kuruwarero, ngauli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze padisiru magombebeze, ukubira nga kutamza, tukira kubira nga tamla fena, paka wali kutsawa zigenda kubira musambo gwechiro, awo nyini, wenjo kubira nga kubira kereza, atolo program damwe subi, nenansera, Edward, Luwalukov, eja kubira ngeja, eberenge kuongirayo kusaidi hee. Akatimba kibia mzanyi exploit Tumblr ni 22bet kulao account. Usuro kuberango sima ni 22bet. Changunyo gwa ina smartphone choino kuberango kula. Kwa kuberango gina msimu yo wagenda ku internet. Oja kuberango teka 22bet.uk website ya fe. Eja kuberango jao kusimu yo. Gendo wale chikambo register chinyi game juza mbye wakusabo kuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chikambo register oja kubera ngo wegata ku 22bet ensunga zona ziberenga zitambula tunaweza abiri mwetanto krizi wakubera ngo siba chukana wa siba, berango siba, nobu vunanyi ziba. By the way, siba, berango siba, nobu vunanyi ziba. Hey, unakulwa ero, duwade unakulwa sanyu. Ndala kufuna akatambula kombe bizi, ngera kubera nganzija, berenga mbabulida. Kati, soko gureo account, 22bet, gwegenda mko, genda, uogenda ku internet, gwa ina smartphone, Oberengo teka mtu wetu bet.ug website ya fe ya kubera ngejao kusimu yo gendo wale chigambo register chinyi game juza ambi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye isim kati wali awagenda promo code uja kubera ngoteka u akatimba awagenda promo code uja kubera ngoteka u akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngo wegata 22bet embera yona eberenge etambula nawe za biri mwetanto kizi wa kubera ngo siba chukana wa siba berango siba no vunanyizibwa asiba berango siba no vunanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula ngo kino kubera nga kitambula kale bwete wetugenda kubera nga kitambula onako olwalero paka wali ku musambo gwekiro wenje okubera nga okwerekereza atolo program damwe suwi nansera Edward Luwalukov ja kubera nga jja abirenga kuongirayo nente katika yona ngawe ino kubera nga itambula onako olwalero aja kubera nga kuongirayo nente katika yona ngawe ino kubera nga itambula onako olwalero kusaidieyo kale obutamala kadde kudakika 12 ezakaita kusawo omukago gwekiro manyi tulumba ne tugamba nti kati wano wetuise okubera nga tufuna kumajja by the way kudakika zene 12 gwena uliza pade siruma gombebes era gubera Radio Sapiencia zine edakika 12 twawunzise danga omusajja tumukutte mu ulinzi kukatambula omusajja twamukutte dda ku luwonzi kukatambula akombebezi kati gwe eyafunye akatambula akombebezi genetedde ekiro ky'olunaku olwajjo katambula ako kamaze dda okubeera nkakikuba mu mbeera yonna kamaliza dda okubeera nkakikuba mu mbeera yonna akatambula kitatadde ku doketi kati akatambula kitatadde ku doketi omusajja tumukutte ku luwonzi waliwo kye bayita okukwata ku luwonzi kati tumukutte ku luwonzi kukatambula kitatadde ku doketi akatandise onako olwajjo ekiro buli amanyi nti wafunye akatambula ako gwe oli ku muzuuli akatambula kitatadeyo odi lukumi tuli ku odi lukumi bitaano genatadeyo onako olwajjo kati odi lukumi genatadde ku doketi echali eri kumuzuri odi lukumi eri kumuzuri he kuliko mpira gumu ogubulako okubera nga tuli ya sente naye nga bitchalizo go mpira ogumu okubera nga gujja gubera nga tuwa kumajja buguna bagutuwadde gawe tulinda emipira esatu ejikola odi 15. Gwe yagenze ku docket ino berango ufuna odi 10 eyombebes uchali ku muzuri mumbera yonna tuchatambula bulungi gawe tulina okuberanga tambula. By the way, ketsoke tulinda mpira guno ogubulako goli imu. Guno mpira gwe tulinze gubulako goli imu bwejjanga tuba tulidde sente. Era pouli yango mbebe za gambye nti emipiira ginagabye onakola jyo katambula gituwadde sente, omanya tulidde sente. Kubulako goli imu bwejjanga tuba tulidde sente naye nga tujirinda packages endala zonna ku doketi kweziri gwatambula ne Padi Sirumago mbebe zigenda ku doketi obere ngaofuna empiira egyo gida ku 22 bet obere ngaosiba bobo siba na buvunanyizibwa ate nawe saabiri mwetanto okukkirizibwa kubeera ngaosiba tube bere n'ejiri kukati sawa zino akatambula tukyakalinze tulabe butya bwe kagenda okubeera nkatambula VIP ku doketi kweri osobola okubeera ngaogifuna. Then n'ekibimba kwekiri osobola okubeera ngaokifuna kusa ordinary ne alebadi yombebezi kati nga bwogenda ku doketi nobeera ngaofuna empiira egyo nga bwe tulinda n'okulinda banange essaawa yonna golo wenywera golo wonna wenywera wonna golo wejjira omanya nti awo kiba kyabise tuba tulidde sente kati nga bwe tulinda golo eyo genda ku doketi obeere ngaofuna empiira genda ku 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunanyizibwa ate nawe zaabiri mwetanto okukkirizibwa kubeera ngaosiba kuli ombebezi yeeyo onyiga sita 217 sita 34 hash ja kunyiga sita 217 sita 34 hash bannange nga bwe tulinda emipiira ginatadde ku doketi abafunye gyatandise ekiro ky'onaku olwajjo mwe mulinde kati gwe yafunye emipiira esatu egitandise olunaku olwaleero nawe erindira awo bwe tulya tuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanyi nga tuliamu tuyiriba ebipya naye njagala ogende ku doketi obeere ngaofuna empiira agenda ku 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunanyizibwa tenawe zaabiri mwetanto okukkirizibwa kubeera ngaosiba nyiga sita 217 sita 34 hash iyo kodi yombebezi ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash tubebere nga bwe tulinda emipiira gyentadde ku doketi oba gyentadde yakawungezi koonako olwaleero bwe tulya tuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanyi nabagamba bwe kigaana tewali wombeera mbi yonna bwe kigaana nga tuddamu tuyiriba emipiira emipya gyegenda okubeera nga gijja ku doketi bwe tulya tuba tulidde nga tulya kati nga tugamba ketuddemu tubeere nga tubebeera n'emipya egibeera gizzeeku kati bwe bakugambye nti ntaddeyo emipiira giri esatu ku doketi emipiira gyentaddeyo ku doketi gwegenda obeere ngaogifuna genda ku 22 bet obeere ngaosiba kasita obeera ngaosiba na buvunanyizibwa mwezi 2-5 okudaagulu tebiri mumbu ate ombebezi omusajja tubadde tulinze giri nedda gwegenda ku doketi obeere ngaofuna empiira genda ku 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osiba siba na buvunanyizibwa ate nawe zaabiri mwetanto okukkirizibwa kubeera ngaosiba kodi ombebezi yeeyo sita 217 sita 34 hash ye kodi ombebezi ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash tubebere ku sita 217 sita 34 hash tewali obyagamba ate ombebezi ate gino ng'omusajja nkutte mu ddevu nedda kwata emipiira nga bwe njikuwadde genda ku doketi obeere ngaogifuna genda ku 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunanyizibwa ate nawe zaabiri mwetanto okukkirizibwa kubeera ngaosiba kodi yombebezi yeeyo sita 217 sita 34 hash ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash w'oba oyita awo tubeere nga tubebera mpola. kasito berangu wezabili mweta anokuda aguru tuberenga tambla embera yona ebirenga tambla angawa yinokuberanga tambla binji ebitambu dekusaidi ebe mizanyo by the way onakuluwa lero yaliko msambi wa timu ya Manchester United aitiwa Cristiano Ronaldo dos Santos Xavieiro Ronaldo eguro bamufude sawe suyet atakozesedwa kutimye kwangira Portugal kati bingi ebiri mukwera nga bitambula ku musambi aitiwa Cristiano Ronaldo kakati ngombebizi nebisowani byombebizi njagala tujje tuberenga tuyita mu nsonga za Ronaldo kubanga kyabikanga omutendesi omupya yakajja yitibwa George Jesus ayagala kuberanga akinyweza anyweze ebisowani abinywereze ddala kati nga bwetulinda tugenda kuberanga tuyita mu nsonga ezo za Ronaldo tulabe butya bwebiri mu kutambula ku saidi eyo genda ku dokiti oberenga ofuna empira genda ku 22 bet oberenga osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa atanaweza abiri mu etandu kizibwa kuberanga osiba ojja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash nyiga star 217 6 bisatu munya hash katono nyo katube kumbu waka bunozi tupere nga tulaba insi wanga bizigendo kupina nga zitambula
1: Erinyi muteri kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemeza nyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati wegatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokuta waguru
2: Tenda munyaka tunyise nyafama
3: Oh mana nasanga Kukuli yungu sanga Nasanga simu pasa msanga Kukuli yungu
2: Radio Sapiencia

0: Alright, wabali nyugwe na chajio kumideko, chenda mnya kutunyezenya, Radio Sapiencia, pia tambla na katimba, akewe mzanyo, uline pade selima gombebes, pia bebe mpula, ne 22 bet, inga ulijio. Gula account, gwa ina smartphone, gena msimu yo, uogenda ku internet, uja kuwela ngoteka 22bet.uk, website ya fe, uja kuwela ngejao kusimu yo, kende wali chigambo register chinye game jisambi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera ngo wegata kutwentu pet ensunga zona ziberenga zitambula tana weza avili mweta ntokizi bakubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa embere yo neberenge tambula ngo bino kuberanga tambula by the way gwe asibe mipira ngo tambula ne kodi yo mbebez akapande kasoma pade sema go mbebez genda ku docket yo berengo funa mipira genda ku 22 bet yo berengo siba ii genda ku docket yo berengo funa mipira genda ku 22 bet yo berengo siba kasobe rangu sivana vunanjiba kodi yombebezi elista bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash woyino kuwe rangu ito jakunye kesta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao ojakunye kesta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash iyo kodi yombebezi wobo ito berengu fina kumipira gina kutuintu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habili mweta ntukizi wakupera ngo siba yekodi ombebe zao obo itampura mpura oberengo ufuna kumipira agamba atechiwe wa Ronald Iweo Gerere wale kupera ngo liza Radio Sapiencia by the way yaliko omusambi wa timu ya Manchester United aitiwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro alabika tugambe nti yafunye entondo Ronaldo alabika yafunye entondo era ku myaka ana mugumu egy'obukulu gyayina kirabikanga entondo zikuze ayi entondo zikula ne zikula ne zikula agamba uno yali yeisa bwati nekati embere ku etabuse by the way Ronaldo oyo aina kitawe gubaita Jose Aveiro yali muzei wa Cristiano Ronaldo by the way tatawe yafa gina kusomwe zali musambu mwezi ogwa gwokutano in fact yakusomwe zali musambo mwezi ugumuenda bili etani chita wa Ronaldo na veranga pambula muwensi era Ronaldo mzei webo ya chita binji biere kereza na gamba sinza kumzei inga chita di ke intani kwekwe isabu enti nebwenti na ye buchanga chita we aitiwa Jose Aveiro avambula muwensi Ronaldo abadde ajja aine enesa zeisam ekisoka nga gamba ekimu kubya byatola muzeyi we yali wadanga na gamba au sija kuyitawo muzeyi wange yali akubamu nganywera ddala kati nafuka mutamivu wadanga Ronaldo na gamba usija kuyitawo buchanga kitawe abambula mbwenzi miaka jali 18 jokeje okuru by the way Ronaldo muzei we yapira munsi kati muzei wo kubera wadanga ono mfubukanga akyali muto ku miaka 18 jokuru yagamba waliwo byatayira kukola Ronaldo nagamba bwe kiba nti muzei wange ekimutute abadde akubamu nnyo sinza kunywa By the way, Ronaldo ina mutabani we gwaita Ronaldo Junior yagamba ebimu kubisingo mutawanya ku mutabani we. Mutabani we akwesa nnyo ebyo akwesa nnyo ebyo kunywa ebiyinza okubeera nga bimuleetera obuzibu ng'okunywa soda, kubanga Ronaldo tanywa soda. Ronaldo tanywa soda, Cristiano tanywa soda ne wo ofootya tasobola muteeka mukama. Kati ebimu ku bisinga omutawanya agamba mutabani wange anywa nnyo ebyokunywa ebyo ebirimu kemiko. Kati yagamba ekimu ku bisinga omulumye nnyo omutwe kwe kubeera nga mutabani we akuba nnyo kemiko ez'ebyokunywa. Mba anywa nnyo kooko, anywa nnyo soda, kali anywa nnyo soda, then n'okubeera nga kitawe byatakozesa ye akulaga nti agala obikozesa. Ronaldo Junior mutabani wa Cristiano Ronaldo. Kati Cristiano Ronaldo olunaku olwaleero kusinza ku mawuli agatambula galaga nti ku ttiimu yekuwangirira Portugal enkambi agivuddemu nabeera ng'agita n'agamba omuteresa ayitibwa George Jesus byonna bye yabadde akola ku ttiimu yegwangirira Portugal Ronaldo abitadde, agambye ono alaka tetujja kusobolegana. Kati nga akyekuuma ogezaako okubeera nga buli kimu akitambuza nga bwe kirina okubeera nga kitambula. George Jesus omutendesi wa ttiimu yeggwanga lya Portugal ne Ronaldo enkwatagana efuuse zero. Ronaldo agambye ku myaka 41 egy'obukulu gy'alina tagenda kubeera nga akwatagana na mutendesi gw'alina ku ttiimu yeggwanga lya Portugal, era byonna bisigadde nfubo, tayina kyeyeetaaga. Omutendesi yamanyi oba ddamu mmuyita oba taddamu mmuyita, yamanyi. By the way, kidiridde waliwo geemu eyabaddewo eya Portugal, Ronaldo ne bamuleka ku benki tebamukozeseza. Omutendesi teyamukozeseza, yagambye byatiisatiisa, nze tajja kuntiisatiisa, namuleka ku benki. Kati mu kiseera nga ttiimu yeggwanga erya Portugal beteekerateekera geemu egenda okubeera ng'eddako mu mpaka eza Nations League, Ronaldo avuddeyo nabeera ng'akita n'agamba George Jesus omutendesi wa ttiimu yeggwanga erya Portugal, ebyo byoli mu kukola, nze nkitadde. Nabeera ng'akita era kati bamuzeeyi wali mu ggwanga erya Portugal batandise dda okuwanda omugambo, bagamba hey, oyo mutendesi aleka Ronaldo katebe ate nalaga nti ne geemu eddako oba yeepanka tajja gimuwa. Bamuzeeyi batandise okuwanda ebigambo bamuzeeyi beeyo bawanda bakutta omuzindalo bawanda bagamba tajja twepankirako yo mutendesi ayitibwa George Jesus. George Jesus akombye kwerima agambye obaki ku myaka 41 egy'obukulu sigenda kudamu wakapiira, n'akita n'agamba kati kenyweze natikenzisibe. Bamuzeeyi beeyo ne batandika okubeera nga bawanda ebigambo bagamba Ronaldo omuleka otya, era Ronaldo omuleka otya, ebigambo ne bawanda ne bafumula omugambo mungi ku musambi ayitibwa Cristiano Ronaldo. Naye luno terujja kugwa kubanga bamuzeeyi be Portugal bakalubizza embeera, bagamba oyo omwana waffe bwoya tujja twepankira, kubagamba omutendesi wa ttiimu yeggwanga erya Portugal ayitibwa George Jesus bamulumba bamugamba tojja bisobola oba kyobaki Ronaldo alina okubeera ng'asambira ttiimu yeggwanga erya Portugal. Ebyo byoliko mbu omuteeka ku benki gwamanyi. Omugambo gutandise okubeera nga guwandibwa eri bamuzeeyi okuva e Portugal mu mbeera nga bwetambula, naye nga Cristiano Ronaldo ebibye ne Portugal birabika nga bigenze bisatuka oba bisatukidde ddala. By the way, tata wa Cristiano Ronaldo gwimba demba gamba ko yovambula mbwensi ngina kusomwe zali musanvu mwezi ogwo mwenda 2.5 by the way kitawe wa Cristiano Ronaldo te yafuna nyo chance kubera ngalaba kumutabaniwe ngasamba akapira kubanga Ronaldo kitawe nga avambula muwensi weyatandikira okufuka omusambi w'amanyi ku timu egwangira ya Portugal naberanga in fact nawasambira ne mu Euro kati tata wa Ronaldo abavambula muwensi mutabani we natandika okubeera nga afuka w'amanyi ku timu egwangira ya Portugal era kitawe teyalaba nnyo ku talenti ya mutabani we bino yaba bajjejje onovuka omwani yu. Kitawe byali mukuwanda omuliro awoza omwana mutwala ku team bwet Ronaldo tata we tiyafuna new chance ya kubera nga amugoberera mu mbeera yonna. In fact kigambibwa nti tata wa Ronaldo weyapiira mbulamu w'ensi ku myaka 5 egy'obukulu yali waddanga nga yomu ku basajja abakeera mu bidde nga ye olunaku kasita lukya akeera kubeera ng'anoonya wa wekivugidde zaavugidde wa omanyi edda tuyinayo ewaffe enkuke mu kyalo we bayitanga mu zaavugidde wa zaavugiddewa ng'engoma ze zikeera okuvuga kati ne tata Ronaldo bali bamuyita zaavugidde wa era nga tojja mmole tojja kwefuula nnyo w'amaanyi nga ye muzeeyi bano bamuzeeyi zaavugidde wa agamba kati wawezikedde okuvugira engoma nga ewakeera nabeera ng'akikwasaganya mu mbeera yonna kati mutabani wa agenda okubeera ng'akula akule abeere ng'akuba eddiba afuuke omusambi w'amaanyi nga kitaawe bamuyita zaavugiddewa tata wa Ronaldo era teyanyumira nnyo life eya mutabani we ng'akutandisa okufuna kasente kubanga Ronaldo agenda okuva ku tiimu ya Sporting Lisbon okujja ku tiimu ya Man U nga kitaawe ebintu byakaluba dda kati bino ebyazaavugiddewa nga tebisoboka omanyi wetwakulira fabakulire waffe enkuka eye Masaka waliwo ekitundu bakiyitanga tilulimike kati ng'ovudde ku zaavugiddewa waliwo ekitundu waffe bakiyitanga tilulimike nga tilulimike engoma ekeera kuvuga neewuuna abakeera okulumba babeere nga bakikwasaganya nga bakeera kati nga ekyagifuula erinnya erya terulimike abantu we babeeranga ku lubimbi nga balima eringe nga engoma ewuuna kati nga bagamba naye luno luno alimika olwaleero abasajja nga bakedde kubeera nga bakoleeza kati nebabaho akafo ne bakatuma terulimike olubimbi nti omuntu abeera ku lubimbi na engoma ne ziwuuna nagamba luno alimika luno leero terulimike kati ewaffe walingayo akafo nga bayitawo terulimike lwa kubeera nga abantu babeera nga ku lulimbi nga bagamba luno luno alimika luno terulimike by the way naye abasajja batumanga ebifo amannya waliyo newe bayitanga ku sejjusa bano abakeera okubeera nga bayitamu ne balumba bulumbi mukavu agamba nze sejjusa oba nsasaanyiza mmeka sejjusa kati niyo ya vera angawe. Then, niyo vera una kapoke wa itanga mukazinga. Mukazinga. oyo muibu, bamu ita Sera Kayaga. Ya imba, waitao, baluita kazinga. Kati, ngaluo, ekifo ewa ita mukazinga. Olokuba kuba unyeri nyeri, bakuba unyoru imboru. Bagamba, baitao mukazinga. Walingao sejusa, walingao telulimike, deni mukazinga. Kati, yeyo, embere yu, ngewe ya tambulanga, mpura, mwubu intuyo na ngewe ya tambulanga. Kati, nemuzei wa Ronaldo, alavika, beba na wazei, awagamba anga, telulimike lero, nkera mba, sejusa, kazinga, owacho wachize numba. Kati ye tata wa Ronaldo watu wayali na ye Ronaldo achali mkubiranga yevu yeregevicha nabamu kwa abakuru kutimia gwangiri ya Portigo agamba babira batianga tibampa mpira gabamu leka kubenchi by the way uwenye uwe miaka 18 Ronaldo uya soso kubiranga alekewa kubenchi kutimia gwangiri ya Portigo kibale kitute miaka 18 ngatalekebwa ngako ku bench George Jesus yakawanga mudena agamba oba Ronaldo bani njagala win uyo mulese ku bench mumbere ngabo yatambude unakola ji kusaidie kale njagala gina mkumula mko gwe achagubere umbebes gera ku docket yo berengo funa mpira gera ku 22 bet yo berengo siba bobo siba, siba na buvunanyi siba. Atana wesa hapiri mweta nto krisba kubera ngo siba. Lumba kukodi umbebezi, uberengo kufina kumipira. Kugambie, mkugambie mganda wange. Tubebere, kusita bibiri kuna msambu. Sita, bisa tumunya hashi. Oja kunyika sita, bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Yokodi yombebe zujia kunyiga sita piviri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tuberenga tubepira ampura ampura kusita. Piviri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tubepere. Tanawe sabiri mwetando krizwa kubera ngo siba. Atina wa siba. Bera ngo siba na uvunani siba. Kodi yombebe ziye yu. Walo ngabie. Ronaldo na yo lugezigezi runji. Wana angamu rumba. Ronaldo lugezigezi runji. Sajia. Halimuka ungezike alwana na miaka je. Kati lugezigezi rubudewa. Kale. Sijia kubira ngambi ingira mnyo. Genda kukodi yombebezi uberengo pune mpira. Genda kutuentu beti uberengo siba. Bobo siba na bubunanyi siba. Atana we sabiri mwetando kri siba kubira ngo siba. Uja kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Yekodi yombebe soja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tuberenga tubepira mpura mpura kusita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tanawe sabiri mweta ando krisipa kubera ngo siba. Atina wa siba. Bera ngo siba na upunanyi siba. Kusita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Yekodi yombebe zoja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tubebere. Banange uli aulizo mbebe tuberenga tubebira. Tuna we sabiri mweta ndukweziba kubera ngusiba. Watina wa siba, bera ngusiba na upunanjiziba. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wajia kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Yekodi yombebe tubebire. Tenawe sabiri mweta ndokrizi wa kubera ngusiba. Atina wa siba. Bera ngusiba na upunanyi siba. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Ngeda kupa kombu waka uno. Tuje. Walua ngambi Ronaldo na yae ine ntoondo. Ntondo. Ntondo mkwe. Manya. Ntondo nyingi mubantu. Kati Ronaldo aina ntondo aina nkwe. Aina ntondo. Ei, aina ntondo. Kave kumbu wakabuno tuje. Tubirenga tambla.
1: Erimu terikwayo, teri kuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa enikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangura. Toli inda, wewandi sekati, wegate kubinyumu ya 22bet.ug, betting yu wabudabe ilio buongo, betting anogu wegendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru. Aloka, aloke! Tenda munyaka tunyese nyafama.
2: Oh mana nasanga. Yeah.
1: Radio Sapiencia.

Retuori nyugwe na jekumideko chindabu nyakutuwe nzenya Radio Sapiens ya pichatambla na katimba kebe mzanyo Echiro echeo na kuruwalero Huline pali siruma gombebezi tuchave bila mpula mpula Ne 22bet kula u account usoro kubela ngo ziba ne 22bet Gwaina smartphone gira msimu yo wagenda ku internet Oja kubela ngo teka 22bet.ug Website ya fe, ya kupela nge jau kusimu yo, kende wale chigambo register chinye game, juza ambye wakisaba ukuri amanyago, nini namba yo, namba yisim, kati wali awagenda promo code, uja kupela nge teka katimba, awagenda promo code, uja kupela nge teka katimba, then nyiga mchigambo register, uja kupela nge wigata 22bet, Nsonga zona zibirenga zitambula. Tunaweza habili mwetan, tukirizwa kubera ngo siba, chukana wa siba, bera ngo siba, nobufunanyi siba. He, walo wana angambie, mbo Ronaldo amalala gasusi. He, edda, sajia, si malala. By the way, Cristiano Ronaldo si malala. Na ye, Ali Prince Podi. Na agamba nze. Chino sina chikula ngobe china kubeira. Manyi amalala na kubeira Prince Podi. Bianja ulo kati Ronaldo Ali Prince Podi. Ate ainamwe embere gama anti. Chino wechiba chava wa chiti. Sichi damu. Ii. Yo Ronaldo oyu. Manyi. Basambi banja waka pira. Abavudeku. Baitawe. Abavudeku. Nyaviranga. Tebaliku. Nyavagamba kuwano. Engeri. Wainiruni. Yali omutendesi waitibwa Sir Alex Ferguson. Ya mkonte ininga. Nti. Chatu wako ne kumbera. Na gamba. Ono. Bwe mmuleka bwendi acha kale bwadigida ayingire ku macha bijja kuleta ebizibu Ferguson na settinga abana bawala abinja uru runi mwafuni ya kolini uyo mchala we gwaina kati ne Ferguson ya settinga bawala abinja uru na gamba ono omuvubuka we mmulekanga taina buvunanyizibwa ajja wunzika bubi Ferguson na settinga abaana bawala nagamba hey mumwetegi ile kukakananga wainiruni yeterezeza bino biasulanga night club nabita naterera kati bino ebya Ronaldo byemugamba Eyo abasambi banji babiseemu mumbera yonna naberanga bakitambuza embera ni tambula ngobwe ino kubera ngi tambula ekiganye oba gukiremeredde ne kimuzituwerera na kita na manya kati embera tabusi nina kubera nga ne settinga kati bino byemula basawa zero Wasambi wanja wabise mwambereyo. Kale, njala kubira nga kwele kereza kwa ulizo mbebez, era auliza Radio Sapiensia. Njala kubira nga kwele kereza, tuwerenga tukua tagana liru kumachia mkatimba kerewe mizanyo extra. Njala kubira o mberenga tambla na awi mpora mpora. Era kwa tanafuna kumipira, gina kukodi mbebez, oberengo funa mpira. Gina kutuentu beti oberengo siwa. Bobo siwa, siwa na pufunanyi siwa. Tanaweza habili mweta antokrizi wa kuberengo siwa. Kodi techu uka. Elista bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Onyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iyo kodi kwa ino kuberengo itoja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Walo wanansiri kide meseji. Na ye.
message nyingi ayo yo kenjireke omuyaya nsindikide wano message na ye kenjireke kenjireke a angabyo mbebezi Ronaldo achi mulumba wasambi kenjireke kale iyo kitu jireke tuberenga tambula mpula mpula genda kodi oberengo fina mpira genda kutwentu beti oberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atana wese abiri mweta anto krizi wakuberengo siba uja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yombe bizinyiga sita

kukyama kero kino nga tusoma mu Matayo omutwe ogw'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olusooka okutuuka ku

0: Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu mu Ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 22, olunyiriri olw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe